0: sa Lobo, Batangas. Kasama natin this morning, Kiko Barraco, para i-update tayo sa ano pa ang nangyayari ngayon dyan sa Lobo, Batangas. Good vibes morning, Kiko Barraco.
1: Good vibes morning, DJ Frankie, at sa lahat mga kabayb natin nakikinig on air and online. Nako, nandito nga tayo live na live sa Lobo, Batangas, dahil tayo ay nakikisaya sa unang araw ng Anihan Festival. At kanina nga, no, ito ay simula ng isang alaylakad na, na sinamahan ng mahigit 100 mga LGU, non-government organization, partners, and private businesses, no? At ngayon, sa mga oras na ito, ay ginaganap ang isang

0: right now ba, malapit ba kayo sa munisipyo or saan kayo naka-istasyon, saan kayo matatagpuan dyan sa Lobo, Batangas?
1: Oo. Alam mo, magandang tanong yan, DJ Frankie. Saktong tapat tayo ng munisipyo, kaya kitang-kita natin yung mga nagiging ganap. No? Nandun tayo sa, nakita natin yung stage. Kung nasan yung stage, nandun lang tayo sa halos tapat noon, sa may park area nila.
0: So, Kiko, marami bang tao dyan ngayon?
1: Sa ngayon, no, hindi lang mga nakaupo. Maraming standing na tao na nakikinig itong Thanksgiving Masa. At inaabangan nila yung blessing ng munisipyo.
0: Oo. Wow, may bago. Pero, Kiko, ito lang matatanong ko dahil fiesta. May nagtitinda na ba ng sisiyo na may kulay?
1: ano yun? Sorry, naputol ka.
0: May nagtitinda na ba ng sisiyo na may kulay?
1: Wala pa ako nakikita, pero ang mga nakikita ko, ice cream.
0: Kiko, saan kayo magla-lunch mamaya? Yun ang pinaka-importanting tanong.
1: Nako, ito, hindi pa nga nagla-lunch time, pero binigyan na tayo ng munisipalidad ng Lumo ng pagkain dito sa booth. So, sinabi rin ng munisipalidad ng Lumo, ng Lumo PIO, na makikipagtulungan sila sa atin pagdating sa food. Kaya busog na busog kami dito.
0: Aba, yun ang magandang tulong, pagkain, ano?
1: Correct.
0: Nandito kami sa stasyon ni ano DJ Robby, kasama ko ngayon. Mapapasa na all na lang kami, ano? Kasi
1: si DJ
0: kami
1: Robby,
0: wala kami pagkain dito.
1: Ano yan?
0: Wala kami pagkain dito, Kiko, sa stasyon. Sana may magpadala ng lechon.
1: Willing to wait ba kayo ng mga 2.5 hours? Kasi ganoon yung biyahe mula dito sa Lobo.
0: Oo nga, 2.5 hours, no? So mga ka-vibes, baka gusto nyo dumayo. Kiko, hanggang today lang ba yung celebration or meron pa tomorrow?
1: Ayan, correct ka. Magandang tanong yan, no? Itong Anihan Festival ay magtatagal hanggang sa Linggo, September 27. So, pagtapos pala ng Agri-Fair, ang susunod na programa ngayong araw ay yung Anihan Fiesta Queen. Gaganapin yun alas 6 ng gabi.
0: So, nandyan pa rin kayo, Kiko, ng ganong oras?
1: Yes. Hindi naman kami magtatagal hanggang gabi. Kasi ang mangyayari, DJ Frankie, mamayang alauna ng hapon, baka kasama natin dito sa booth natin on ground yung 6 na kandidata ng Anihan Festival Queen.
0: Oo. Nako, Kiko, baunan mo kami ng mga pictures at videos dyan sa
1: Anihan
0: Festival sa Lobo, Batangas. Kiko, baka may gusto kang batiin this morning.
1: Ayan, siyempre gusto nating batiin ang lahat ng bumubuo ng Lobo Public Information Office. Nandyan sila Ma'am Ayan, sila Sir EJ, Sir Joel, and then of course ang Lobo Tourism, nandyan si Ma'am Ivy at si Ma'am Joanne. And of course, ang kanilang municipal mayor na si Mayor Jeronimo Emong Alfiler.
0: Ayan, Mayor, good vibes morning. And Kiko, maraming salamat sa iyong update. Siyempre, buong araw mag-update pa rin tayo, mga ka-vibes. At fiesta po ngayon sa Lobo, Batangas. Talagang kanina off-air, nag-usap kami ni Kiko. Parang mag-beach ata kami dyan. Ano, Kiko, isama mo ba kami?
1: Nako, marami na ako nakakausap, DJ Frankie. Maghanda na kayo ng inyong third swimsuit.
0: Sige, ako... Liempo na lang at saka hotdog, ganun. But anyway, enjoy kayo dyan. Kiko Barako, mga ka-vibes, nandun
1: pa rin. Maraming salamat.
0: Oo, nandun on ground ang team ng GP93.9 sa Lobo, Batangas para sa Anihan Festival. And bago lahat, eto na muna ulit ang ating next song, Dungka by SB19 at makisaya dyan sa Anihan Festival sa Lobo, Batangas. Once again, my name is DJ Frankie at nakapanayam natin si Kiko Barako on the ground sa Lobo, Batangas. Only here sa GD 59.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
7: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: You are listening to...
11: You are listening to...
12: GV 99.9.
13: GV 99.9.
10: Your good vibes.
14: Your good vibes.
10: Your good vibes. Your good vibes.

0: Grade 6 students. Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Hello? Sa GV99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
14: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
13: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
15: Oo, ayaw ko na.
16: Hala, joke pala yun.
17: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: umaga sa lahat ng mga ka-vibes natin na. So sa ngayon, no, bibigyan lang natin ng konting update ang ating mga ka-vibes sa nagaganap na unang araw ng Anihan Festival. So kanina, sabi nga kanina kay DJ Frankie, ginaganap yung Thanksgiving Mass at ang blessing ng bagong mukha ng munisipyo ng Lobo. At ngayon, tapos na yung blessing, natapos na rin ang ribbon cutting, natapos na ang seremonya, no, na pinangunahan ni Municipal Mayor Jeronimo Alpiler. Ngayon, naka-standby na ang mga lokal na pamahalaan ng Lobo, ang mga barangay captain, at lahat ng mga sumama sa alay-lakad kaninang umaga para naman saksihan at makinig sa ulat sa bayan ni Municipal Mayor Jeronimo Alpiler. At mamayang alas 10, DJ Robby, ay makakasama naman natin si DJ Rowan na nandoon sa Agri-Fair dahil merong separate o magkahiwalay na programa ang Agri-Fair na magaganap mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kung saan magbibigay ng ulat si DJ Rowan sa kung ano nga ba ang meron doon sa Agri-Fair. Sa ngayon, DJ Robby, dito sa Lobo, Batangas, nakakalat pa rin ang ating mga kapulisan upang siguruduhin ang kaayusan ng kalsada at kaayusan ng buong munisipalidad dahil naka-high alert status sila ngayon.
1: Wow! Sabi kanina, pakikubara ako yung bagong mukha ng Lobo, Batangas. Ano ba ang ibig sabihin nito? May bago bang ambassador? Si DJ Robby ba ay kukuning ambassador ng Lobo? Please enlighten us.
0: Ayun, alam mo, DJ Robby, magandang tanong yan, no? Yung bagong mukha kasi ng munisipyo ng Lobo, Batangas ngayon, i-renovate nila ito. So, mas pinaganda nila, inayos nila, at ang yung bagong design nila, ang natampok nila rito, yung 26 pillars ng munisipyo,
1: wow,
0: na sumisimbolo sa 26 barangay ng Lobo, Batangas.
1: Grabe naman pala yun. Hindi lamang pala para ma-renovate yung kanilang munisipyo dahil meron din pala yung symbolism. So, DJ Kiko Barako, ano ba ang dapat naming abangan pa sa mga susunod pang mga kaganapan dito sa Anihan Festival?
0: Ayun, magandang ano rin yan. Tanong din yan, no? Mamayang alas 10 sa DJ Robby, katulad ng sinabi ko kanina, makakasama natin si DJ Rowan doon sa Agri-Fair. So, hindi ko muna babanggitin, no, kung anong meron doon sa Agri-Fair. Ayaw naman natin i-preempt yung report ni DJ Rowan. But, of course, yung Agri-Fair, pagtapos noon, ito yung oras na medyo maglalaylo yung programa dahil ang susunod na parte ng programa ay yung Anihan Festival Queen na magaganap ng mga 5:30 or 6 p.m. Hanggang sa matapos na itong coronation.

0: alauna ng hapon, habang nag-aantay sa patay na oras nga ng programa, ay makakasama natin yung anim na kandidata on ground sa ating radio booth.
1: Ah, sa on ground na lang yon, DJ Kiko.
0: Yes, yes, DJ Robby. Hindi maaari nating ma-interview on air yung ating mga reyna na kandidata. Pero titignan natin, i-coordinate natin kung paano natin i-re-report yun sa on-air. Pero online, makakasama natin sila sa ating radio booth, doon sila talaga. Okay. So sineset-up na namin ng technical team kung paano yung magiging setup nila sa booth.
1: Okay. Pero DJ Kiko, dahil piyastahan niya na inyong pinuntahan na, di ba? So meron na ba mga afritada, mga adobo na kayong mauuwi para kay DJ Robby?
0: Nako, alam mo, DJ Robby, hindi pa namin masiguro kung anong pagkain yung maiuwi namin sa'yo. Kasi,
1: baka hindi pagkain yung iuwi mo niya sa akin.
0: Maraming hatita pagkain ang Lobo Tourism Office dito sa amin. Kaya nga, alam mo, busog na busog talaga kami at malaki ang pasasalamat namin sa Lobo Tourism Office. Pero wag ka mag-alala, hahanapan ka namin ng paraan kung ano yung pwede mong makain na pasalubong.
1: Kahit, actually, hindi pasalubong na, kahit tao na lang, DJ Kiko, no? Salubong pala nakahanap ng forever.
0: Sige,
1: wag na pala, wag na lang. So, yun ang nga po mga ka-vibes, no?
0: Marami ako nakikita.
1: Wag na nga ni. Mga ka-vibes, nakasama po natin si Kiko Baraco, live na live po dyan sa Anihan Festival. Kagaya nga po ng sabi niya, mamaya pong alas G's ay makakasama naman natin si DJ Roman para bigyan tayo ng update sa magaganap po na Agri-Fair. At pagkatapos din po ng mga ka-vibes, live na live po tayo sa ating Facebook Live, which is GB99.9 FM. Yan po ang ating official Facebook page. Maaari nyo po yung i-follow at antabayanan nyo po ang ating magiging kapanayam or panayam sa mga upcoming candidates nitong Queen of Pageantry about Queen. Oo, ganun. Nakalimutan ko yung title ng pageant eh. Anyways, mga ka-vibes, iiwan ko muna sa inyo itong awiting I Like You So Much and You'll Know by Isabel. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GB99.9. Good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Oo, ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba, pag kami.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
9: Baka Papa Joe yan.
4: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
10: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
11: The one and only DJ Papa Joe.
10: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
8: You're the thunder on my rainy day, shawty. You lit the skies, left me all amazed.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: your good vibes. Ay, mga ka-vibes, your ears don't fool you dahil narinig nyo ngayon si DJ Robby. Yes, kagabi si DJ Robby. Ngayong terik na terik ang araw, si DJ Robby pa rin ang inyong nakakasama. Wala kayong choice at syempre, wala din naman akong choice, mga ka-vibes. Dahil nga po kasama natin ang GV99.9 team na live ngayon sa event ng Lubo, Batangas. Dahil alam nyo ba, mga ka-vibes, na ngayong araw po sineselebrate po natin ang Anihan Festival sa Lubo, Batangas. Kaya naman pumunta na po kayo doon, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makisaya, makisama, oo, ang ating pong GV99.9 team ay nandoon. At dahil nga John, mga ka-vibes, dahil nga John, mga ka-vibes, on the line, we have DJ Rowan para bigyan po tayo ng update sa kaganapan ngayon sa Anihan Festival sa Lubo, Batangas. DJ Rowan!
1: Ayan, magandang morning DJ Robby at sa ating mga ka-vibes. At yun nga, nandito pa rin tayo. Yes, DJ Robby, huwag ka maingay dyan. Nandito pa rin tayo sa Agri-Fair na kanina nga lamang ay official ng binuksan. Ayan, nandito kanina sina Mayor, sina Vice Mayor at ang mga kundihalas nitong napakagandang lungsod, municipalidad ng Lubo, Batangas. Ayan, kanina binuksan na yung Agri-Fair nila. Isa sa mga programa ng pagdiriwang ng Anihan Festival at ika 155th Lubo Foundation. Wow. Ayan, DJ Robby, tampong nga rito sa Agri-Fair ay yung iba't ibang sariling ani ng mga cluster barangay dito sa napakagandang municipalidad ng Lubo, Batangas. At kanina, DJ Robby, nakausap natin yung iba't ibang taga-barangay sa iba't ibang cluster dito na talaga naman pinagsumikapan nila. Kagabi pa lamang, DJ Robby, pinaghandaan talaga nila ito. At ngayon nga, DJ Robby, ay kasama natin dito si Sir Molly Katada, ang head ng Municipality Agriculturist. Ayan, hello po, Sir Molly. Magandang
0: hello,
1: morning.
0: Sir Molly.
2: Magandang morning, everyone. This is my second day. Actually, kahapon na interview na tayo. Ano. So, hello mga kabayes. So, binewelcome po namin kayo ngayon dito sa ating Agri-Fair. And also, ito rin po yung araw ng launching ng ating kadiwan ng Pangulo. So, ngayong araw po, makikita natin ang mga ani po ng ating mga magsasaka sa anim na cluster po within 26 barangay po ng minamahal na bayan ng Lubo. Makikita nyo po dito ang iba't ibang produktong gulay, iba't ibang prutas, bungang kahoy at iba pa sa kung saan po ay pinagsama-sama po natin sa ating Agri-Fair para po makita ng mga panauhin natin at makabili din po sila sa murang presyo ng ating mga gulay.
1: Ayan, DJ Robby, may nais kang itanong kay Sir Molly. Alam ko yan.
0: Wow. Pero yun na nga, Sir Molly, nabanggit mo na marami kayong tao dito, members na nagtitinda ng kanilang mga ani dyan, Sir Molly. So ilan nga po ba specifically ang maaantabayanan ng ating mga ka-vibes if ever na pumunta sila sa Agri-Fair na yan? Ilan po ba ang mga magtitinda? Ilang mga stalls ang aming pwedeng makita at malibo?
2: Sa kasalukuyan po ay may anim na cluster po tayo na tindahan dito na pinagsama-sama po natin doon ang 26 na barangay ng Lubo. Meron din po tayo mga stalls na ito ang bahagi ng kadiwan ng Pangulo program kung saan po ay may mga inibitahan po tayong mga magsasaka rin po. Mga produce po ng grupo ng Lawa at Sini, ng ating mga iba't ibang people's organization at mga ibang entitado pa po mula sa ibang bayan na kasama po sa kadiwan ng Pangulo program. So dito po ay makakabili po kayo ng mga gulay at ito pong produktong pang-agrikultura sa murang halaga.
0: Wow! So Sir Molly, ano nga po bang mga gulay ang aming makikita whenever napupunta po kami dyan sa Agri-Fair? Ano mga klase po ng gulay, ng mga pananim na maaari po naming mabili?
1: Ano-ano raw po yung mga klase ng gulay?
2: So, meron po tayong mga talong, sitaw, talbos, ampalaya po. Meron din po tayo mga puso ng saging mismo. Meron din po tayo mga sinayang na isda at mga cooked po natin. Kaya na isda, I think meron din po tayong itong ating pinais. At meron din po tayong mga kakanin sa kasalukuyan. Ang iba naman po ay meron po lang atin ng mais. Ang iba naman po ay merong iba't ibang uri ng kakanin dahil po dito ang ating pinagmamalaking minatamis na sampalok. Wow. So ito po ay isa sa produkto na pinagmamalaki ng bayan ng Lubo. Ay I said ka last day po, ito po yung ating one town, one product sa bayan ng Lubo.
0: Wow, grabe
2: naman. Tamarind product po.
0: Wow, so yun pala mga ka-vibes, no? Ang pinagmamalaking product ng Lobo Batangas ay itong tinatawag nilang tamarind products, mga ka-vibes. Kung mahilig po kayo dyan, ay pumunta na po kayo ngayon dyan sa Anihan Festival sa Lobo Batangas. At kanina nga sinasabi ni Sir Molly kung ano nga ba ang makikita natin na mga gulay, prutas, maaari nating bilhin, and every time po, or dating na habang ini-enumerate yun ni Sir Molly, talaga naman nagugutom na si DJ Robbie. Oo, dahil nga tanghalian na mga ka-vibes, magtanghalian na kayo at pumunta na kayo dyan sa Agin Fair sa Lobo, Batangas. Pero Sir Molly, gusto ko lamang din po tanungin sa inyo dahil medyo pabago-bago po ang sitwasyon ng ating panahon, and it's one of the reason din mga ka-vibes, Sir Molly, na nagkakaroon din po ng changes pagdating sa ani. So sa Lobo, Batangas po ba, kumusta naman po ang agricultural sector po natin dyan?
2: Bagamat hamon nga po sa sektor ng agrikultura, ang pagbabago ng tema o climate change, ito po ay pinaghahandaan natin sa panahong ito. So, ini-encourage po namin ang ating mga farmers. Actually po, itong agri-fair na ito ay bunga ng isang mahabang paghanda. Ito po ay bunga simula pa po sa panahon ng Mayo-Hunyo na inihanda na po natin ang ating mga sakahan. Upang sa ngayon po sa panahong ito ay meron na silang ani. So, ito pong darating na tag-araw, ito po yung pinaghahandaan natin sapagkat sinasabi nga po ng pag-asa na we are going to experience the super El Niño phenomenon po sa ating bansa. So, ang ini-encourage po natin sila na magtanim ng mga halaman o mga gulay o mga produktong pangsaka na hindi po masyadong nangangailangan ng tubig. At ang tatanggal lang po ng kagaya po ng mga palay ay yung mga malalapit po sa ating mga source ng tubig, kagaya po ng salo SPIS natin, Solar Powered Irrigation System, at yung pong may sapat pa na tubig mula po sa ating mga ilog at katubigan natin.
0: Oh, maraming salamat po Sir Molly, ha. Nakakatawa pong mapakinggan na despite of changes dito sa ating panahon at klima, talaga naman nakakapag-adapt ang Lobo, Batangas, and still thriving sa kanilang agricultural sector. Sana hindi lamang po dito sa Lobo, Batangas, or in the province of Batangas, bagkus sa whole Philippines ay magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman, diba? Matulungan po ng gobyerno natin itong mga agricultural farmers po natin, agricultural workers po natin, dahil isa nga po ito sa pinagkukunan ng ating mga kabayan na mga payakang pamumuhay na kani-kanila pong mga pang-araw-araw na gustusin. Maraming salamat po Sir Molly for being an eye-opener para sa ating mga kabayas. Sir Molly, meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kabayas, mga pabati nyo po?
2: Yes po, DJ Robbie, gustong-gusto ko pong i-shoutout ang aking mga kasamahan sa Office of Municipal Agriculturist, ang aking mga angels, sa ikila po yung nasa likod ng tagumpay ng ating agri-fair. And also, my wife who is listening right now, Mama G. So again, magandang araw sa iyo. And also our judges from Batangas Station University, Ma'am Duane, Sir Felix, Sir Bragas, ang ating mga horada po sa agri-fair. From the Office of Municipal Agriculture sa Mampunan, San Juan. And then also, lahat po na nandito ngayon, tumatangkilig po ng ating programang agri-fair. Maraming maraming salamat din po. And to those po na nakikinig sa ating programa, mga kabay, punta na po kayo sa Lobo para po masaktihan natin ang agri-fair na inihanda po namin para sa inyo. Magandang tanghali po and God bless everyone.
0: Maraming salamat Sir Molly, at magandang tanghali din po sa inyo. Nawa ay maging matagumpay po itong ginaganap niyong Anihan Festival sa loob ng tatlong araw. And I'm hoping talaga na maging super successful po nitong inyong magiging project. DJ Rowan, may gusto ka ba bang sabihin sa ating mga ka-vibes?
1: DJ Robbie, sa'yo ako may tanong.
0: Okay, ano
1: sino
0: tanong
1: ang gusto mong pasalubong? Ano ang gusto mong pasalubong? Ah, hindi ba sino?
0: Hindi sino, DJ Rowan. Iba
1: yun. Ayun.
0: Ang gusto kong pasalubong.
1: Ano yun?
0: Ang gusto kong, ba't ka nagagalit? Ang gusto kong pasalubong, DJ Rowan, di ba tinatanong mo ko? Gusto ko sana matikman yung pinagmamalaking tamarind products ng Lobo, Batangas. Sana madalhan ako ni DJ Rowan.
1: Okay, mga kabayes, muli inyong nakasama at napakinggan, DJ Rowan, dito lamang sa GV 99.9, your good vibes.
0: Maraming salamat, DJ Rowan. And there you have it, mga kabibs. And po ang maikli update natin, nakapanayin po natin si Sir Molly ng Head of Agriculture and syempre si DJ Rowan para po dito sa ating maikli update sa Anihan Festival na ginaganap po sa Lobo, Batangas. Maraming salamat po sa ating GB99.9 team na live ngayon na nasa Lobo, Batangas. So anyways, mga kabibs, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. Ang ating sunod na awitin, this is Breathless by The Course. Muli, I'm DJ Robbie, only here at GB99.9.
3: Go on, leave me breathless.
0: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Pare Gardain! Pare Gardain!
1: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun!
4: BJ, pasang request naman po!
5: Hello po! Pwede pong mag-request?
6: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Request ka na!

mainit ang ating panahon. And anyways, mga ka-vibes, ha, dahil nga po mainit ang ating panahon, dapat syempre, maglaba-laba na tayo, mga ka-vibes. Diba? Kailangan natin magsampay-sampay na para hindi amoy kulog ang ating mga damit. Anyways, mga ka-vibes, bigyan po muna natin ng daan. Si 8114. Sabi niya, ikaw na naman, DJ Robbie, bakit wala si DJ Honey? Ayaw niya sa akin. Anyways, good morning sa'yo, DJ. Anyways, good morning din sa'yo. 8114. At pagpasansyahan niyo na kung bakit wala si DJ Honey, ha? Dahil nagbabakasyon siya. Ipagdesal na lang natin ang mental health ni DJ Honey na masaya. Dahil nga nagbabakasyon siya eh. Diba? Usually mga ka-vibes na main reason kung bakit tayo pumupunta para mag-vacation, para mag-travel, ay para sa ating mental health and to enjoy life itself. Kaya naman, don't drop that. Kaya naman, huwag niyo pong ipagkait yun sa inyong mga sarili. At pinababati nga din po pala ni DJ Rowan, a.k.a. Roji Beep. Sa Georgia Beep. Ang PSJ Lights and Sounds Entertainment Production dyan sa may Lubo, Batangas. Good vibes morning sa inyong lahat dyan. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw po, September 25, 2026 ay ang selebrasyon ng Anihan Festival dyan sa Lubo, Batangas. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama ang inyong mga pinapaboritong DJs, nadya si DJ Rowan, Papa P, Kiko Barako, para may pagkulitan at may enjoy syempre ang Anihan Festival, ay lumakad po kayo dyan sa Lubo, Batangas. And syempre, binabati po natin dito si JV Flores na nag-song request sa atin. Sabi ni JV Flores. Okay, wala pala siyang sinasabi. May sinasabi siya eh. Okay, eto na. Sabi ni JV Flores, can I request the song All I Need by Jack Wagner? So let's check kung meron tayo sa system natin. And upon checking dito, JV Flores, unfortunately, hindi natin mag-play ang iyong song request. Pero mga ka-vibes, bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number at ang ating Facebook page. For your song request, it's 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa ating mga official Facebook page at GB99.9 FM. At pinapabati din po pala ni Roji Viv, a.k.a. DJ Rowan, si Ma'am Ayan De Feria. Magandang morning po sa ating lahat, mga ka-vibes. And syempre, mga ka-vibes, for the next couple of music, or the next couple of minutes, I'll be playing some of your favorite OPM songs. Kaya naman, stay tuned, mga ka-vibes. At dahil dyan, ang aling sunod na awitin, This Is Saan, by Maki. Muli! Ako po si DJ Robbie, only here at GB 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapiling nga nito.
2: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
1: Kapiling nito.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

98.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Ang mahal naman. 20
1: na lang. Kapili nga nito.
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: Yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: DJ Rico. Rico.
5: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
6: GV.
7: GV.
6: 99.9.
7: 99.9.
6: Your Good Vibes.
5: Happy Friday sa ating lahat mga ka-vibes. Happy Friday sa atin. Welcome back sa atin pati. Dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV. 99.9. Your Good Vibes. Again, let me introduce myself real brief here. None other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request. Kung saan nga naman ang kanta ninyo mga ka-vibes ay patuloy kong ibibida. Kaya naman magunahan na po kayo dito sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo magpa-unlock, magparamdam ng inyong mga messages. Specifically mga ka-vibes, inyong mga song requests syempre or kaya naman mga GV shoutouts, ha? Mga pangalan na nais niyong ipagsigawan ko. Mga pangalan na nais niyong tawagin ko dito sa radyo. Sipin niyo mga ka-vibes, may kaibigan kayong nasa trabaho, which so happens na nakikinig sa radyo dito sa GV99.9. Tapos biglang banggitin ko pangalan nila. Ewan ko lang kung hindi sila ma-surprise doon. Again mga ka-vibes, paano magawa ninyo iyon? Ang inyong mga GV shoutouts, pati na rin song request mga ka-vibes. Samahan nyo din syempre ang napaka-solid na song request para pagtapos kong umimik ay mag-play-play yung inyong favorite songs. Diba? Who doesn't want that? Again, the hotline for just that ay 0926-079-8708. Mamaya tayo mga ka-vibes magkwentuhan. May gusto kong ipag-usapan na topic kasi medyo trending to sa social media ngayon, yung pag-ban sa Discord tsaka Reddit. Although, tinanggal na naman yung ban kasi parang may compliance na mga ka-vibes. May compliance na itong si Discord. Pag-usapan natin yan mamaya mga ka-vibes. Pag-usapan din naman natin yan. But for now, ibalik muna natin sa good music, diba? Dito sa The Best Request. And since I thought it would be appropriate dahil Friday, party-party kahit papaano mga ka-vibes, hindi lang basta pahinga sa ating mga trabahante. Ang Friday, pwede din tayo mag-party. Alam mo yun, mag-celebrate. Kasi alam mo yun, nakapag-survive tayo ngayong week. And ang napili kong kanta mga ka-vibes para i-celebrate or kick off ang wonderful weekend natin pagtapos natin sa work ay Eeny Meeny by Sean Kingston. You'll hear it in a moment and you'll get the vibes here on GV99.9, your good vibes.
8: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

0: GV99.9.
1: This song was requested by Kenneth De La Cruz.

0: sa...
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: naman po.
1: Hello po, pwede pong mag-request?
2: Si Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
3: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
4: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
3: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
4: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
3: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Request ka na!
5: GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Again, welcome back, mga ka-vibes. Here, of course, on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. Happy Friday, mga ka-vibes. Sana naman daman nyo ang enerhiya ko tuwing Friday. At mahawaan kayo nitong good spirits ko as of the moment. Time check, mga ka-vibes. It's currently 1:29 p.m. in the afternoon. And sa pakiramdam ni DJ Rico, ha, nang papunta dito syempre sa stasyon, ay ang init. Kaya naman, paalala ni DJ Rico sa inyo, mag-sunscreen at magdala ng portable na payong, mga ka-vibes. Kaya yung sakto lang, mga ka-vibes, kasi mahirap ng mainitan, ha, ma-heat stroke, mga ka-vibes. Uminom din kayo na maraming tubig, mga ka-vibes. Yun din talaga sadya ang pang-ubra natin, ha, panlaban natin sa init. At grabe nga naman ang weather effects nitong El Nino, mga ka-vibes. Iwasan po natin bumabad sa araw, mga ka-vibes, especially yung mga kung ang work natin na nagre-require na tayo talaga out in the sun, ha? Uminom tayo ng maraming tubig, and as much as possible, stay in the shade, or kaya naman magdala tayo ng payong papunta sa ating mga gayak. But anyways, welcome back, mga ka-vibes. Of course, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico, dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman ang kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, para maibida ko ang kanta ninyo, ipadala nyo yung inyong mga song request dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-ingay, makiisa, makibaka. But ayun nga, mga ka-vibes, total itong programa natin ay The Best Request, tugtugan na may konting kwentuhan, and naisip ko na tayo ay magkwento ng konti. I promised you last talk time that we're gonna talk about the recent imposition of ban dito sa Discord at Reddit. Patungkol ito, mga ka-vibes, sa safety concerns. Hindi naman siguro hindi naman tayo siguro unaware sa nangyayari dito totally sa ating bansa, mga ka-vibes. And it's really, really unfortunate that we've come to this situation sa ating bansa, yung state ng ating bansa in which tayo ay nagre-resort, or your particularly ang youth ay nagre-resort sa violence. Kaya naman, mga ka-vibes, although may validity naman, mga ka-vibes, na mag-establish ng home base ang Discord at Reddit dito sa ating bansa for better monitoring ng ating government, it's an important question, or an even more important question para sa akin, at least, mga ka-vibes, to ask. As parents, what can we do so that our child or yung mga anak natin ay hindi mapunta sa ganang direksyon, mga ka-vibes? Para ito kasing mahalaga dyan, mga ka-vibes, kapag tayo ay nagle-lecture sa mga bata or sa mga anak natin, it's not necessarily what you say to them, it's what they see. Yon, mga ka-vibes. Kaya mahalaga na dapat tayo ay tumayong magandang ehemplo para sa ating mga anak. Kasi mahalaga na dapat kontrolin din natin, mga ka-vibes, yung kanilang pinapanood o kanilang kinukonsumo na content, because what they see, they can easily translate to their actions. Ang ibig ko sabihin doon, mga ka-vibes, halimbawa, kung puro violence ang pinapanood nila, for example, or kung puro extremism ang kanilang nakikita sa internet, there's a lot of harmful content, mga ka-vibes, sa internet. Kaya, this is a call to the parents listening as of this moment na i-supervise din natin ang ating mga anak kasi hindi natin alam kung ano pala ang pinapanood nila, kung ano-ano na lang pala ang pinapanood nila sa internet na yung pala ay nakakasama na sa kanilang isip, nakokorap ang kanilang isip pagdating sa ganong contents, di ba? And I'm not necessarily pertaining, ha, mga ka-vibes. I'm not necessarily saying na video games or violent video games ang may kagagawa nito. Kasi, mga ka-vibes, ang dami naman nating, ewan ko lang ha, kung sa inyo, mga nakikinig ngayon, na lumaki sa mga tanyag na video games back in the day. Mga Dota, Counter-Strike, alam niyo yung mga barilan and not. And hindi naman tayo necessarily naging ganon na nag-translate tayo, naging violenting tao. Kaya, maging mapagmasid tayo, mga ka-vibes, at the end of the day. Act accordingly. It's not necessarily the video games ang may kasalanan or any other movies. Pati, movies that contain violence, it doesn't necessarily translate to violence or necessarily ginagaya din ng mga bata ngayon. Kaya, ayun, maging mapagmasid lang tayo, mga ka-vibes, pagdating sa pinapanood o kinukonsumong content ng ating mga anak, ng ating youth, ano? I think that's a much more important question to address. Again, napapadaldal ng bahagya itong si DJ Rico. Kaya naman, ibalik muna natin sa good music, ha? Huwag naman masyado madaldal, DJ Rico. Ibalik din naman natin sa tugtugan. Kaya naman, mga ka-vibes, again, muli, ang aming hotline for your song requests ay 0926-079-8708. Or, kaya naman, sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo, maghatid ng inyong insights or pasabi sa akin patungkol sa issue na to. But for now, let's heal the world, mga ka-vibes. Let's heal the world by Michael Jackson on GV99.9. Let's make the world a better place.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Time check, mga ka-vibes. It's currently 2 p.m. Sana naman ay kayo nagsikain na. Paalala ng the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes! I'm just looking out for all y'all na hindi pa nakain. Napakalaga mga ka-vibes kumain na kasi kalimitan kapag tayo nai-immerse sa trabaho ay nakakalimutan din natin mag-lunch break. Kain din tayo mga ka-vibes. Kain tayo. But anyways, welcome back mga ka-vibes sa ating programang The Best Request kung saan nga ang kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman mga ka-vibes, mag-chat na kayo. O kaya mag-message. Ano mag-chat? Kasi ang ini-imply ng chat ay ano eh, makakapag-reply ako. Mag-message na kayo mga ka-vibes dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo magpa-unlock, magparamdam sa akin. Pero yun, may gusto kong i-shoutout nga pala mga ka-vibes na texter natin na si 1425. Again, shoutout sa'yo 1425. Nag-message kasi siya mga ka-vibes sa akin. Sabi, good afternoon DJ, hope all is well. Pwede ako mag-request ng song Depressed by Anne-Marie. Would appreciate po if ma-play yung request kong song listening po while driving. Kanina-kanina pa ito mga ka-vibes, bandang 1:34 p.m. And kandakamot ako ng ulo kasi mga ka-vibes, wala yung song request niya. 1425, if ever man that you are still listening, pasensya na, hindi ko ma-play yung song request mo kasi wala dito sa aming system. Pero, hopefully, kahit papaano ay gumana yung isa kong pinili na Anne-Marie song na 2002. Sa mga nakikinig dito na solid na narinig yung 2002, para yun sa'yo 1425 to sort of make up for the lacking on DJ Rico's part. Shoutout sa'yo. Sana naman ay okay pa rin sa'yo yung song request na yun na 2002 ni Anne-Marie. And if ever man may isa ka pang song request or may iba ka pang song request, 1425, you are still welcome to hit me up. Ayun, nag-message nga, nakikinig ngayon pa rin si 1425. Sabi niya, thank you DJ Rico. Shoutout sa'yo if ever man you want another song, something or sana na nandito sa amin. I'll let you know and I'll play it. Again, thank you sa'yo. Shoutout din kay 1933 na nag-song request kanina ng Folded by Kilani. If you're still listening right now, napagbigyan ka ni DJ Rico ng the man. Ang the man behind the mic. Solid song requesters. Parang active na active tayo ngayon mga ka-vibes this Friday. And hopefully, sa mga susunod na araw na ako ay umimek dito sa radyo ay marami tayong tagapakinig. At na ako yung natutuwa at nagagalak talaga ng solid. Pero ito nga mga ka-vibes, ito ay tugtugan na may konting kwentuhan. Balikan natin yung pinag-usapan natin kanina mga ka-vibes, yung patungkol sa nangyayari sa ating bansa na talaga namang nakakalungkot mga ka-vibes. Actually, although may mga araw ako na gusto ko talagang i-address to pag-usapan, I try to avoid it kasi usually kapag puro ito yung pinag-uusapan, parang napaka-negative naman masyado. Parang nag-i-entice siya, parang almost nag-iimbita siya ng another tragedy to happen. Kaya as much as possible, I avoid talking about it. But I feel like if it's still happening, I think it has to be addressed. The elephant in the room, which is yung rise of extremism dito sa ating bansa, yung school shootings, naku po. Kaya I always make it a point na if ever may nakikinig na magulang dito is to watch your child. Like, really, do what parents are supposed to do, yung mga parental figures natin. Napakahalaga na may nag-guide talaga sa bata, mga ka-vibes. Kasi ang dali nilang ma-influensyahan eh. Kasi nga, bata, kulang pa yung kanilang exposure sa tunay na nangyayari sa mundo. That's why they need the wise judgment, the wise guidance nating mga mas nakakatanda para sila ay hindi mapalayo sa tamang landas, mga ka-vibes. Yan ang inyong tandaan. If you guys, kung hindi man kayo parents or kahit teachers, supervisors, bosses, or anyone that's older towards the youth na if you feel like you could help them and guide them towards the right direction, feel free to do so. But of course, don't overstep, ha? Kasi at the end of the day, trabaho pa rin talaga ng magulang, eh, no? Mga ka-vibes. Ang hirap din kasing pangaralan ng mga bata kapag, alam mo yun, ba? Parang ang liit ng karapatan mo sa kanila. Kaya, ano din, timpla-timpla din tayo mga ka-vibes ng ibibigay nating payo sa kanila. Kasi at the end of the day, ano eh, magulang pa rin talaga dapat ang masunod pagdating sa pagtuturo o pagbibigay ng leksyon sa kanilang mga anak. Pero yun mga ka-vibes, feel free to let me know if you guys have any insights regarding this. Or kaya naman, if you wanna keep it light, eh di song request na lang or mga GV shoutouts. Kahit ano mga ka-vibes, pwedeng-pwede. Dito na lang ipadala sa aming hotline na 0926-079-8708. Ingat kayo mga ka-vibes sa biyahe. Huwag kayong ma-aksidente. Always keep your eyes on the road. And gumamit ng turn signals tuwing liliko and always fasten your seatbelts. Straight from the bottom of DJ Rico's heart yan ah. Yung pag-iingat kayo sa, ano, yung paalala na mag-iingat kayo sa daan, hindi ako tatakbong politiko. Joke lang! Pero yun nga mga ka-vibes, ibalik natin sa magandang music. I'm always trying to find good music na positive sa atin to kickstart our day or to remedy our day. If may mga nakikinig sa ating mga ka-vibes na so far hindi maganda yung araw, off to a bad start, ay sana naman itong music na i-play kong sunod ay hindi maging divided ang ating mga pananaw, especially pagdating sa pakikitungo sa mga tao. The next song is Black or White by Michael Jackson. And it talks about yung differences natin in terms of race, in terms of upbringing, culture, customs, whatnot. And at the end of the day, kahit magkaiba tayo ng balat mga ka-vibes, magkaiba tayo ng kulay, ay iisa pa rin tayo kapag binuksan ng ating loob. Ano daw? When we open ourselves up, pareho din naman tayo ng puso eh. Pareho din tayo ng internal organs or whatnot. Pareho lang tayong tao mga ka-vibes at the end of the day. Regardless of kulay, kaya tayo ay magmahalan. Accept one another. Stop racism, kumbaga. Here, Black or White by Michael Jackson on GV99.9. Your good vibes.

0: Pwede nga nito.
1: Ang mahal naman. 20 na lang.
0: Sakit naman ito.
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexino Forte!
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Bakit RitePed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
15: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
17: Basing-basing!
18: Oh.
17: Pahig ka, uulan ng bigas.
18: Abay oo, para din ako bibili.
17: Pero, nakasako.
18: Ayaw ko na.
19: Hala, joke pala yun.
20: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
21: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
20: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
21: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
20: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
19: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
22: This is Barkada Vibes!
23: Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
21: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
24: GV 99.9.
25: Your good vibes.
26: Grabe naman mga ka-vibes ang ulan dito sa Lipa City. I hope everyone is safe and dry from this heavy rain. A reminder from the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Happy pa rin mga ka-vibes. Share ko lang dahil itong si the man behind the mic, none other than me, myself and I, DJ Rico. Ang paborito ko talagang panahon mga ka-vibes. Hindi sunny, kundi rainy season mga ka-vibes. Wala, share ko lang. I find the rain so poetic in a sense. Parang ang aesthetic, ang lamig, ang relaxing. Wala, para sa akin lang at least. Pero in another sense mga ka-vibes, to love the rain is a privilege. If may pribilehyo kang magustuhan o ma-enjoy ang ulan, sign yan mga ka-vibes na tayo ay kahit papaano ay may privilege o may kakayanan sa buhay. Dahil maraming mga tao mga ka-vibes ang walang masilungan, walang maayos na tirahan para ma-enjoy ang ulan. Ang tingin nila, ang tingin pa nga mga ka-vibes ng ibang tao sa ulan ay ano eh, dilubyo. Tipong mababasa sila, lalamigin sila, hindi sila makakasilong kung saan. Kaya if you have the opportunity or if you have the privilege, to love the rain, ay magpasalamat pa rin tayo kay Lord, dahil tayo ay may nasisilungan and we have that opportunity to enjoy it as a commodity, as an experience, not as a dilubyo. Alam niyo yun, mga ka-vibes. Anyways, just a short insightful interjection from me. Tayo pa rin ay nakikinig dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman ang kanta ninyo, mga ka-vibes, ay alam nyo na yan, ibibid ako. Kaya naman, wag na tayo magkahiya-iyaan pa. Tayo-tayo lang naman ang naririn eh. Mag-send na kayo dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, ang aming hotline numbers for your song requests and of course, GV shoutouts ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Kayo magbigay ng inyong message. But, like I said before, itong The Best Request ay tugtugan na may konting kwentuhan. Magkwentuhan naman tayo ng kahit konti lang, mga ka-vibes. Ang gusto kong pag-usapan, mga ka-vibes, somewhat related sa music. I wanted to talk about something that involves music since ang programa natin ay tugtugan. Music mismo. Naisip kong pag-usapan ng AI music, mga ka-vibes. Yes, AI or the usage of AI doon sa music scene natin. Ako kasi, mga ka-vibes, hindi ako masyadong fan or open sa paggamit ng AI sa music. I get it for refinement siguro, yung lalong pagagandahin yung original composition mo, o kaya yung nakanta mo na yung kanta, o yung kaya yung pagsulat. You can get inspiration from it, you can draw inspiration from the prompts, kung ano sabihin ni AI. Pero yung tipong sasabihin mo sa AI, AI, sulatan mo ako ng isang kanta, lagyan mo na ng production, ng reverb, lahat na yun. Kumbaga, si AI na lahat ng gagawa ng trabaho for you. Doon ako masyadong hindi agree. Hindi ako pabor doon, mga ka-vibes. Kasi I think it hurts creativity. Yes, it hurts creativity itself and it hurts our artists. Yung mga maestros, maestras natin dito sa local scene and international scene. Kasi at the end of the day, mga ka-vibes, saan kaya kinukuha ng AI yung creativity or yung husay sa paggawa ng kanta? Diba sa mga tao din? Kasi tao din naman nagtitrain sa AI eh. Yung mga prompt natin or kaya yung mga existing musics. Kasi finifeed, ginagawa dyan, mga ka-vibes, finifeed yan ng mga tao dyan sa AI, sa OpenAI, dun kay Grok, kay ChatGPT, kay Gemini, they're feeding it information. And if they're gonna feed something in regards to music, yung kanta. Yung kanta natin mga artists kay Ed Sheeran, kanta ni Nicki, kanta ni Chris Allen, ni Meghan Trainor, ni Jessie J ng One Direction, para makagawa sila ng sarili nilang kanta. So hindi original. May pinagkukuhanan sila ng aral para, alam niyo, ng impormasyon para makabuo ng kanta. Pero at the end of the day, it's not original. Galing lang din 'yan sa mga tao, galing 'yan sa husay at galing ng mga artists. Kaya nalulungkot din ako kapag mas tinatangkilik pa natin ang gawa ng AI, mas tinatangkilik pa natin yung tunog ng AI music na mga boses ng AI na hindi totoo, na kinuha lang din, mga ka-vibes, sa ibang tao. Alam niyo yun? Kinuha lang din yan sa ibang tao, mga ka-vibes, hindi yan original. Kaya, alam mo yun, somewhat may ninanakawan na tao kapag tayo may pinapagawa sa AI na kanta o tayo nakikinig sa kanta na gawa ng AI. I think it hurts the music industry. I think it hurts artists and I think it hurts creativity. Tangkilikin naman natin, mga ka-vibes, ang sarili nating gawa. Alam niyo 'yon. At the end of the day, doon din naman kumukuha ang AI ng inspiration kapag gagawa. Mas maganda na tangkilikin natin or mas i-appreciate natin, mas suportahan natin ang gawa ng tunay na tao. Anyways, ibalik muna natin sa tugtugan itong napakahabang kwentuhan natin. Again, mga ka-vibes, if meron kayong insights or input regarding doon sa AI music, if hindi kayo agree kay DJ Rico or umaagree kayo kay DJ Rico or may iba kayong pananaw na mas interesting, ay ipaalam niyo naman yan sa akin dito sa aming hotline na 0926-079-8708 para hindi ako nag-iisa dito. Sama-sama tayo, mga ka-vibes. Sama-sama tayo. But for now, ibalik muna natin sa tugtugan for our next song. Tunay na tao to, mga ka-vibes. Hindi AI. Ang aking isa sa favorite artist, si Justin Bieber with his song, Daisies on a Rainy Day, here on GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good

0: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Diba? Pag kami.
10: Baka DJ Rico yan.
11: Baka DJ Rico yan.
12: Baka DJ Rico yan.
13: Baka DJ Rico yan.
14: DJ Rico. Rico. Rico.
15: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
16: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
17: GV 99.9. Your Good Vibes.
18: Welcome back sa atin, mga ka-vibes. It's been quite a while since ako'y nakaimik ulit dito. Kumain muna ako eh. Again, you're listening to GV 99.9. Your Good Vibes, of course. Allow myself the little introductions. Again, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Nakasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays, 1 to 5pm, dito sa ating programang The Best Request, kung saan ang kanta ninyo ay, alam nyo na, ibibida ko. Kaya naman, ang aming hotline na 0926-079-8708 ay bukas na bukas para sa inyong mga song requests or kaya naman mga GV shoutouts. Welcome back indeed sa atin. Time check is currently 3:24 PM. Siguro naman yung mga galing siesta ay gising na. Kayo ay bumangon na at baka kayo ay hindi pa makatulog mamayang gabi at mapuyat pa kayo. Anyways, I hope everyone is well rested. Legitimately sa mga galing tulog at mga kababangon lang, kigising lang, good afternoon. Sana naman ay kayo ay well rested na sadya. But anyways, welcome back nga mga ka-vibes sa ating programang The Best Request. Ito nga naman ay tugtugan na may konting kwentuhan, and really I just talk about anything that comes to my mind. And ang naisip ko naman na pag-usapan ngayon ay about ourselves or about life naman. About life. Alam niyo ba mga ka-vibes, ang average lifespan ng tao ay around 70 to 73 years old. Now, yun ay parang global summarization, pero it can vary in country to country, region to region. But generally, 70 years old pataas yung average lifespan ng isang tao. Granted na wala siyang rare medical condition o malalang medical condition in fact. But ayun, 70 years old ang average lifespan ng tao. So itong gusto kong pag-usapan, what do we do with the 70 years na tayo ay nabubuhay? Ang gusto kong siguro ibigay na message sa inyo mga ka-vibes is huwag lang tayong makilala sa iisang bagay lamang, o huwag natin limitahan mga ka-vibes ang sarili natin sa iisang bagay lamang. Ano ibig sabihin doon? Halimbawa, si DJ Rico ay writer. Totoo naman to, mahilig magsulat si DJ Rico. It's my passions, my love of life talaga ang writing. Isa lang yun ha sa ginagawa ko. Now, I don't immediately associate myself fully. Like, hindi ako kilala strictly sa pagiging manunulat. Kilala rin ako bilang manganganta. Yes, kumakanta din si DJ Rico pero hindi lang din ako doon kilala. Kilala rin ako bilang mahilig pumunta sa gym. Kunwari, nag-gym si DJ Rico. Baka hindi lang masyado halata ngayon. At napapasarap ang kain, alam niyo yun. Pero in reality, I am known by quite a lot of things. Hindi lang basta sa isang bagay lamang. And yun ang gusto kong sanang sabihin sa inyo mga ka-vibes na sa 70 years natin, na ang dami nating pwedeng gawin sa oras natin, ang dami nating pwedeng gawin sa buhay natin, huwag naman natin limitahan ang sarili natin sa isang bagay lamang. Hindi ko naman sinasabi na drop mo yung writing o huwag ka nang magsulat, huwag ka nang pumunta sa gym, o huwag ka nang kumanta, huwag ka nang sumaya, huwag mo nang gawin yung mga gusto mong bagay sa buhay. No, that's not my message. What I'm trying to say is, explore. Explore life. Hindi lang nalilimit ang buhay sa pagsayaw, sa pagkanta, o kaya sa pagpapaganda ng katawan. Yun ako eh. I'm not there yet, but who knows. But going back to the point, 70 years mga ka-vibes is a lot of time. And we should strive to spend or maximize that time as much as possible. Kasi iisa lang din naman at the end of the day ang buhay natin. Sulitin na natin. Huwag lang tayo sa iisang bagay o huwag lang natin paikutin ang mundo natin sa isang bagay lamang. Explore din tayo. Yun lang naman. Again, ito ay tugtugan na may konting kwentuhan itong ating programang The Best Request. Pero at the end of the day, gusto kong makita, marinig ang inyong mga mensahe sa akin. Especially mga song requests ninyo. Shoutout nga pala kay Sir Jomar Gutierrez. Nag-message ka din pala, Lodi. Ang aking OG supporter. Again, shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Basahin natin message mo. Good PM, Lodi, DJ Rico. Pasuyo ng Here's Your Perfect by Jamie Miller. Pamagandang hapon sa De Los Santos at Dean Family. Sa Macalelon, Quezon. Maraming salamat, DJ Rico. Ingat palagi. Again, shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Maraming salamat sa iyong mensahe sa akin. And shoutout din sa De Los Santos at Dean Family sa Macalelon, Quezon. I hope everyone is safe during this time. Grabe naman, parang dami nating bagyo this past few months and weeks. Sana naman safe lahat. May masisilungan at may, alam niyo na, may kakapitan din tayo mga ka-vibes. But ayun, again, ang aming hotline mga ka-vibes for song requests, NGV shoutouts, and ang inyong mga messages ay 0926-079-8708. Again, Sir Jomar Gutierrez, I will play your song, The Here's Your Perfect by Jamie Miller, after the next song, Mad by Nee. Of course, only here on GB99.9. Your good vibe.

0: Tol.
1: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
2: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1,000,000.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
2: Pero, 1,000,000 suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
0: Baka DJ Rico yan.
3: DJ Rico. Rico. Rico.
0: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9. Your Good Vibes.
0: You heard it here, folks. Baka DJ Rico yan. Only here, of course, on the most influential Good Vibes radio station, GV. 99.9. Your Good Vibes. Welcome back. Time check. Speaking of time check, it's currently 3:47 p.m. Sa kasalukuyan po ay napaka-gloomy, napaka-moody ng ating panahon ngayon. Kanina lang mga ka-vibes dito sa Lipa City ay napaka-init. Like, napaka-init. And then biglang ulan ng napakalakas. And kahit papaano ay malamig-lamig na din. Anyways, welcome back mga ka-vibes sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman ang kanta ninyo ay ibibida ko. DJ Rico, saan tungkol tong programa natin? San pa ba, Brother Eddie? Sa mga song requests ninyo. Na ipapadala ninyo syempre dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Again mga ka-vibes, dito sa The Best Request, kung saan yung kanta nyo ay ibibida ko, ay pinapadala sa hotline na 0926-079-8708 na hotline. Or kaya, sa aming Facebook page, like I always say, GB99.9 FM Messenger kayo, mag-akyat sa akin ng inyong pasabi, ng inyong mensahe or whatnot. And another thing that I would like to add dito sa ating The Best Request program ay ito ay tugtugan na may kaunting kwentuhan. I talk about a lot of things, mga ka-vibes, and sometimes I lose track on what we talk about. Talaga kung ano may isip ko, mga ka-vibes, yun ang isasabihin ko sa inyo. Maring may advice ako sa inyo, words of wisdom, kwento, nakakatawang kwento, or kaya naman ay kung ano man lang talaga, mga thoughts ko talaga. And this time, a new thought or insight emerged from my mind. And yun ay, it's okay to not be friends with everyone. I don't know who needs to hear this right now, mga ka-vibes, pero ayun nga, baka may mga ibang tao na alam na to, pero sa mga taong hindi nakakaalam, you don't need to impress everyone. You don't need to be friends with everyone, and that's okay. Like, wag nating pilitin na baguhin natin ang sarili natin, mga ka-vibes, para lang matawag natin sila na kaibigan. Kasi may sarili-sarili tayong kagustuhan, mga ka-vibes. May sarili-sarili tayong pananaw, may sarili-sarili tayong mga values, humor. Madami tayong pagkakaiba. And usually, may mga bagay din tayo na ayaw. And that's fine. Depende sa kung anong ayaw nyo, as long na hindi masama yan. Ano? Parang mali yung sinabi ko. But anyways, what I mean by that, mga ka-vibes, may mga bagay tayo or characteristics na ayaw. Kunwari, si DJ Rico, ayaw ko ng maingay. Gusto ko tahimik lang, gusto ko chill lang, ayaw ko ng... So usually, dumalayo ako sa mga taong kalog, sa mga taong laging napaka-energetic, laging go na go, very, ano, tawag doon kung may yun, extroverted. Like, kalimitan, hindi ako masyadong bumabarkada sa mga extroverts dahil, ayun nga, napaka-energetic nila and I don't try to match their energy. Depende lang sa konteksto, ha, but I don't try to, ano, to pretend that I'm an extrovert myself. I'm an introvert at heart. So, alam nyo yon. Paminsan, like, huwag mong pilitin, mga ka-vibes, kung talaga hindi nyo kayang pakisamahan or nahihirapan kayong makirelate, makiisa, makigrupo sa kanila, eh di huwag mo nang pilitin, mga ka-vibes. That's not the circle for you. Those are not the friends for you. Now, that's not to say, ha, hindi ko sinasabi na huwag mong pakisamahan. Iba naman yon. What I mean by that is, syempre, pakikisamahan mo. Like, hindi naman sa ayaw mo sa kanila, but you can't really consider them as a long-term friend or a deep friend that you can have constantly around. Yung kaibigan kasi yan eh, kahit araw-araw mo kasama, hindi ka nagsasawa. E paminsan, ewan ko kung maririndi kayo sa mga extroverted na tao. That's not to say na masama extroverted ha. Okay din ang mga ano, but that's not my cup of tea. Alam niyo yon. And then sometimes, ganun din mga ka-vibes. May mga tao tayo na hindi natin cup of tea, and that doesn't mean na masama tayong tao for not liking them per se. That just means na may ibang tao para sa iyo. That's not your circle. Matuto din tayo mga ka-vibes na mamili ng circle of friends natin, kasi hindi lahat ng taong mabait ay pwede natin maging kaibigan. Maaring mukha lang silang mabait sa simula, pero yung pala, kapag matagal mo na silang nakilala, ay may ibang ugali pala. Dapat maalam din tayong pumili. That's why I'm saying na okay lang mga ka-vibes na kahit mismong lahat ng tao ay hindi mo makaget along, makikaibigan mismo. Mamili din tayo mga ka-vibes ng circle natin, because at the end of the day, they also represent who you are as a person. Yung mga sinasamahan mo ay pwede kang mahawaan. Kung puro bisyo yung mga kaibigan mo or yung mga taong pinakikisamahan mo, I guarantee you, sooner or later, may bisyo ka na din. Nasa maling gawa ka na. If ever man may mali silang ginagawa, ha, for the matter. Yun lang ang gusto kong sabihin, mga ka-vibes. It's okay. It's okay na hindi mo sila maging kaibigan. It's okay if you don't get along with every people or every person you get to meet. Mahalaga na tayo may pagkakataon or may abilidad na mamili. We have that choice, mga ka-vibes. Maikli lang din itong buhay natin. Maging mabait tayo sa lahat, pero just because na mabait tayo sa lahat and mabait din sila sa atin, ay meaning ay kaibigan na agad natin sila. Na mapagkakatiwalaan ng ating mga sikreto, mapagkakatiwalaan natin ng mga ganap sa buhay natin. Mamili din tayo mga ka-vibes. Yun lamang ang gusto kong sabihin. Anyway, napapahaba itong aking kwento or insight giving sa inyo. Again, to remind you all, our hotline for song requests or GV shoutouts ay hindi nagbabago. Yun pa rin ang hotline, 0926-079-8708. Huwag kalilimutan mga ka-vibes. For our next song, I thought it'd be fitting. The next song is We Can't Be Friends by Ariana Grande. And that's okay, mga ka-vibes. It's okay to not be friends with everyone. Here on GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: This song was requested

0: GV 99.9.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8255.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to...
1: You are listening to...
2: GV 99.9.
0: Your good vibes.
3: Your good vibes.
0: Your good vibes.
4: Sa bukid, dapat laging palaban.
5: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. Yeah.
8: GV 99.9. Your good vibes.
9: Hello, what's up, mga good vibes? It's Kent Lee. The final hour of our program, The Best Request. Tulad nga nasabi ko, 1 to 5 lang tayo. But don't worry, more saya and more kulitan tayo dito sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Time check to be more exact on the time of the final hour. It's currently 4:09 p.m. of course. Ano kayo pwede kong ipaalala sa inyo? Eh, di uminom lang kayo na maraming tubig, ha? Malamig ba nung mainit? Ang ating requirement for the day is 8 glasses of water. Madami yun, mga ka-vibes, ha? I know a lot of people who don't meet that requirement, na kulang talaga sa inom ng tubig. Siguro kailangan ko yun i-apply sa sarili ko, mga ka-vibes. Para sa akin pala yung payo kung uminom ng maraming tubig. Kasi parang nahihirapan din ako. Like, 8 glasses ba talaga ang kailangan ko? Pero yun, mga ka-vibes, wag niyo na akong gayahin. Uminom kayo ng maraming tubig. Alam mo, after this talk time, I could use a glass of water myself. Iinom din ako. Sabay tayong iinom. Ha? Parang iba. Sabay tayong iinom dahil Friday. De, tubig, mga ka-vibes. Tubig. Pero sa mga iinom man ngayong Friday, hinay-hinay lang, drink responsibly. Okay, drink responsibly. Don't get too carried away. Don't get too heavy-handed with the pouring of drinks, if you know what I mean. Anyways, welcome back, mga ka-vibes, dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung kanta ninyo ay ibibida ko. Pangunahan nyo na yan. Mag-message at mag-text dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708 ang aming hotline. Again, shout out sa ating last song requester na si Mitch Sino na nag-request ng Araw-Araw by Ben and Ben. Pinagbigyan ko naman. Narinig nyo naman yan, mga ka-vibes, ang Araw-Araw ng Ben and Ben. And shout out nga pala kay 1036. 1036 ang isa sa aking mga OG followers and supporters. Pasensya na, 1036. Wala yung song request mo dito na ano, Those Eyes by New West. Hopefully, nakikinig ka pa rin dito kay DJ Rico. And makakapag-akyat ka pa rin ng iyong other song request. Please, give me one more chance, 1036, to make it right with ya. Pero yun nga, mga ka-vibes, itong samahan natin dito, itong tugtugan natin na programa natin na The Best Request ay tugtugan nga na may konting kwentuhan. And last talk time, pinag-usapan ko yung not everyone has to be your friend and we don't have to be friends with everyone. And sinabi ko na nagbigay ako ng example, halimbawa, ikaw ay introverted na person katulad ni DJ Rico, tapos ay somehow napapalibutan ka lang ng maraming extroverted na tao. I'm telling you don't have to force yourself to fit into that category or to fit into that circle. Now, that's not to say, mga ka-vibes, na may mga na walang introverted or hindi na pwedeng maging magkaibigan ng introverted at extroverted na tao. Like, that can still work, mga ka-vibes. What I mean is, when I say that you can't be friends with everyone, if you find yourself not being yourself or what makes you you, parang hindi mo ma-express yung sarili mo as you usually do, parang nahihirapan kang mag-share, nahihirapan kang maging ikaw mismo. Halimbawa, mahilig kang mag-share ng jokes o mahilig kang mag-ingay o mahilig ka lang na mag-share ng interest mo, mga hobbies, and you can't find yourself doing that within your own circle or with your own friend group. Baka nasa maling friend group ka, mga ka-vibes. Baka hindi ka talaga belong doon. Or if you find yourself, ito pa mga ka-vibes, if you find yourself na napipilitan kang sumama o sumali sa kanilang mga trip, and kahit ayaw mo talaga pero pinipilit mo lang ang sarili mo, hindi sila para sa'yo mga ka-vibes. Yun lang naman ang sinasabi ko whenever I say you can't be friends with everyone. Pero magkaiba yon sa hindi sa pakikisama. Pwede mo namang pakisamahan every now and then mga ka-vibes yung ibang tao na you don't always vibe with. You can still vibe with them technically. Yun ang essence ng pakikisama eh, para lang hindi masira yung mood, para lang maka-enjoy ka din. Alam mo yun, try something new. But that doesn't mean that they have to stay with you in the long term. In more deeper matters, halimbawa sa pag-share mo ng patungkol sa buhay mo, yung mga sikreto mo, etc. Ibang usapan na yon. Gusto ko nga pala mga ka-vibes, shoutout na naman itong si Sir Jomar Gutierrez. Last talk time niya pa ito sinabi sa akin. Shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Sabi niya, same tayo dyan, DJ Rico. Advice ko din yan sa mga anak ko. Pwede ka na maging parent, DJ Rico. Nakaka-touch naman, Sir Jomar Gutierrez. At the same time, nakakatakot dahil hindi pa ako ready maging parent. Not just yet, not just yet. Gra-graduate muna si DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, if you guys like what I've been talking about regarding doon sa topic na not everyone has to be your friend, or you don't have to be friends, or to force yourself to be friends with everyone, matuto din tayong mamili, mga ka-vibes. Find our own people. Find our own circle. The one that doesn't, ano, yung tipong hindi ka napipilitan magpakaibang tao. Yung iba, yung tipong you're just yourself. You can be yourself around them, and that you are comfortable being yourself or in your own skin around them. Yon ang pagiging tunay na ano kaibigan, mga ka-vibes. Anyway, pasensya na, napapadaldal na naman si DJ Rico. I-experiences naman natin, mga ka-vibe, or experience naman natin, mga ka-vibe, itong Christmas spirit. 91 days na pala before Christmas. Grabe, ang bilis naman ng panahon. Parang nung nakaraan, ano eh, parang New Year pa lang. Ngayon, 91 days before Christmas, the year is about to end again. I hope everyone has, so far, fruitful and meaningful yung paggastos nila ng oras nila this year. And wala na namang masyadong setbacks. Sana naman ay tayo ay nakapag, nakabuelo papunta sa ating mga pangarap.

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajeyas Infinity Ads and Print. Pajeyas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajeyas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeyas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeyas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeyas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeyas Infinity Ads and Print.
1: Tol!
2: Uy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opa, mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: GV 99.9. Your good vibes.
9: Hello once more, mga kabibes. I'll remind all of you, Happy Friday sa atin. Nagmumula sa puso ng the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Happy Friday indeed. Anyways, welcome back nga sa atin dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung kanta ninyo ay ibibida ko syempre. We're hosted by none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursdays and Fridays 1 to 5 p.m. dito nga sa ating programa na The Best Request, na pwede nyo padalhan ng song request through our hotline 0926-079-8708. Shout out again kay 1036. Feeling ko ano, natatawa na lang din ako eh kasi nakailang song request na kasi siya sa akin, mga ka-vibes, to give you further context. Si 1036, nakatatlo ng song request and yung pangatlo pa lang yung napagbigyan ko. Kasi yung unang dalawa, wala talaga. And buti nga na, understanding siya, naiintindihan niya. I feel like she's taking it, very well, very lightly. Ang message niya, kapag wala talaga DJ Rico, Perfect Christmas by Jose Marichan, sakto Christmas songs na din, music na nagpli-play. Ha ha ha, thank you. Thank you din, 1036, sa iyong message and understanding sa limitasyon ng kapangyarihan nitong si the man behind the mic. But without further ado, mga ka-vibes, puntahan natin itong core, mismong center ng ating programa, which is tugtugan na may konting kwentuhan din, mga ka-vibes. Yes, nakipagkwentuhan din si DJ Rico sa inyo. Mahilig din ako magbigay ng advice, wisdom, or insights. And ang naisip ko naman na ibigay ngayon, nakalimutan ko. In all honesty, parang nakalimutan ko, mga kabayos, yung sasabi. Ayun, naalala ko na. Sorry, Friday. Friday. Since, yun nga, ito. In all honesty, naalala ko na. So, Friday, patungkol ito palagi sa pahinga. And at the end of the day, I should be talking about to you guys the importance of rest. The importance of taking a step back and chillaxing. Like ito kasi, mga ka-vibes, alam ko na marami sa atin na gustong mag-hustle lang and magtuloy-tuloy lang sa laban kasi pakiramdam pa nila na kaya nila. But sometimes doing too much, mga ka-vibes, sometimes doing too much can actually set you back. Bakit? Kasi kapag tayo padalos-dalos na gusto natin na ma-accomplish agad, ang tendency nun, when we rush things, we make more mistakes in the process. And when we make more mistakes, or kapag mas marami tayong pagkakamali, baka mas ma-setback pa tayo. Baka mas lumayo pa tayo sa ating mga pangarap. Halimbawa, kapag minadali natin masyado ang negosyo, hindi natin masyado inisip kung saan dapat natin itayo, kung ano dapat ang costing, kung ano dapat ang presyo, kung ano yung consistent oras magbubukas, kung kailan tayo mag-hire. Basta, all those logistics, all those things, kapag minadali mo kalimitan ng isang bagay na hindi masyado pinag-iisipan, ay sometimes mas prone ka na magkamali and mas prone na mag-fail ang gusto mong mangyari. Diba? So mahalaga din mga ka-vibes na adequate ang ating time for thinking and adequate din or sapat ang ating oras para magpahinga. Pinaglalaanan din yan mga ka-vibes. Kung si Lord nga ay nagpahinga on the seventh day, tayo pa kayang mga munting tao laang. Nagigets niyo ako? Kaya ayun, don't take it against yourself na kapag napapagod ka, hindi, kulang pa to sa dapat kong gawin at dapat ma-accomplish. Kailangan go lang, fight. No, mga ka-vibes. Magpahinga din kayo. Comprendo? Pero yun lang mga ka-vibes. Sometimes nga naman kasi, whenever we force things, we tend to make more mistakes along the way and we want to avoid that. And simply taking a step back or taking that well-deserved rest can do us wonders. Kasi lalo na kapag pagod tayo mga ka-vibes, mas nahihirapan din tayo mag-isip. Diba? Mas hindi klaro ang isip natin kasi kailangan ng pahinga. Yung ating brain capacity, brain function is not at its best shape. Kaya pagpahingan din natin ang ating materyales na ginagamit para tayo ay umasenso sa buhay, which is our brain and our body. It can only handle so much mga ka-vibes bago yan mag-collapse. May limitasyon din tayo lahat. Kaya at the end of the day, it's Friday. Take that well-deserved rest. Ayun lang naman. Para kayo'y antukin at maramdaman nyo ang tunay na essence ng pahinga, our next song is something na nakakaantok. Sleep-inducing. Pero ingat yung mga nagmamaneho sa daan na inaantok ha. Iparado nyo muna yan at baka kayo'y kumapaano pa. Ay nako, huwag kayong antukin ha. May uuwian pa kayo. Anyways, for the last time and for the third time rather, ang aming hotline ay 0926-079-8708 kung may nais kayong iparating o sabihin sa akin or kaya naman song request o GV shoutout lang. Pwedeng-pwede yan. Available ako. Without further delay, this is My Love, Mine All Mine by Mitski here on GV99.9. Your good vibes. Pahinga rin kayo.

0: sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
2: GV99.9. 30 na!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: What it do, baby boy?

GB99.9, your good vibes. GB99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome, welcome, welcome dito po sa ating programa for tonight. This is Berkada Vibes with DJ Robbie. And mga ka-vibes, happy Friday evening po to each and every one of us. Yes, Friday na, and tomorrow, wala na tayong pasok. Well, kayo pala dahil si DJ Robbie may pasok pa rin. Pero dahil nga po mga ka-vibes, most of us ay wala pong pasok bukas. Sana maramdaman natin yung essence of rest. Hindi dapat tayo puro trabaho lamang. Syempre, kailangan din po natin magpahinga. I know na for today's generation, hindi uso yung iisa lang ang trabaho. Diba? Kahit gano'ng ka pa kabata or katanda, talaga namang lahat tayo ay hustle culture para lang makapag-survive sa economy natin ngayon. This is the sad reality of life, mga ka-vibes. Talaga namang ganyan na po ang buhay-buhay. Pero alam niyo, mga ka-vibes, deserve din po talaga natin na magpahinga. Kaya naman, mga ka-vibes, no, huwag po natin kalimutan ang pagpapahinga o ang resting sa nalalapit pong weekends. Or simulan na natin ang weekend feels ngayon, mga ka-vibes. Dahil makakasama niyo po si DJ Robbie from 6 p.m. to 9 p.m. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto niyo pong makasama sa kwentuhan, tugtugan, at chikahan, ay maaari po kayong mag-send ng inyong mga mensahe, ang inyong mga pabati at song request sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9FM. Anyways, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat na nagpaplanong gumimik ngayong Friday night. This is Pink Pony Club by Chapel Road. Mga ka-vibes, for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. Kaya naman, stay tuned only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

99.9. GB99.9. Your good vibes. GB99.9. GB99.9. Your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga vibes, welcome back sa ating programa. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapiluan ng Pilipinas, it's 6:33 in the evening, Philippine Standard Time. At ang atin pong araw ngayon, araw po ng Biyernes, kaya naman Happy Friday po sa lahat ng ating mga listeners right now. What are your plans this upcoming weekend? Well, if you're going to ask DJ Robbie, wala akong plano. Parang wala naman bago DJ Robbie. Ay, meron pala akong plano mga ka-vibes. Dahil nga po bukas, pupunta kami sa Batangas City para suportahan ang ating mga dula. Parang suportahan ang isang dula. Opo, sa Batangas City. Kaya naman, see you there. Hindi ko kasi alam yung details. Mamaya i-update ko kayo, ladies and gentlemen. Anyways, mga ka-vibes, ang gulong po talaga ng panahon ngayon na. Ngayon lang napansin ni DJ Robbie na parang kanina pagpasok ko dito, sobrang init. Tapos right now, makulimlim at umuulan na naman po ang panahon. At ibig sabihin, mga ka-vibes, mabilis pong magkakasakit ang mga tao dahil sa pabago-bagong panahon na ito. Kaya naman, keep yourself safe, mga ka-vibes. And at the same time, mahalin po natin ang ating mga sarili. Hindi ko din alam kung bakit kayo nasabi, pero hayaan nyo na si DJ Robbie. Oo. Bangag na ako kanina pa ako nagtatrabaho. Anyways, ladies and gentlemen, kung anong man po ang inyong plans this upcoming weekends, ay sana naman kayo ay maging masaya, at the same time safe, dry, at maligaya. Okay, deserve din natin mga ka-vibes, no, na after this long and tiring week, deserve din natin na magpahinga, ang bigyan ng sarili natin ng pagkakataon na sumaya at lumigaya kasama ng ating mga kaibigan at ang ating mga mahal sa buhay. At kanina nga pa nakausap ko si DJ Frankie. Oo, kanina pa ako sa umaga, no? Programa pa ni DJ Frankie. Tapos ngayon, anong oras na, nandito para si DJ Robbie. Pero eto na nga, napag-usapan namin ni DJ Frankie. Tinanong niya ako, sabi niya, DJ Robbie, beside or behind being a DJ, ano nga ba or sino nga ba si DJ Robbie? Diba? Sobrang lalim ng tanong ni DJ Frankie. At ngayon naman, napaisip si DJ Robbie. Kasi hindi ko din po alam, aside from trabaho, ano nga ba si DJ Robbie? Hindi ko na rin po talaga alam mga ka-vibes. Ang hirap sagutin ng katanungan ni DJ Frankie. And sana kapag kayo din ay tinanong ni DJ Robbie, sino ka outside work? May isasagot kayo kay DJ Robbie. Diba? Kasi nga, no, mga ka-vibes, si DJ Robbie kasi sobrang nasa hustle culture na talaga si DJ Robbie na kaliwat kanan, may trabaho, may racket. So, hindi ko din alam kung saan ko ginagamit yung mga perang yon. And hindi ko pa rin sure kung saan ko sila gagamitin. Pero mga ka-vibes, si DJ Robbie kasi hindi po ako matravel na tao. Opo, hindi po ako matravel na tao. I don't really enjoy yung that kind of leisure. Ang mag-travel at the same time pumunta sa iba't ibang lugar. Probably because hindi ko pa rin siya na-experience alone. So I wanted na this couple or this upcoming next month before the 2027 ends, ay makapag-travel si DJ Robbie mag-isa. Baka magustuhan ko din mga ka-vibes at may I find peace and quiet sa ganong klase ng ano ng lifestyle and experience ka-vibes. Diba? Kasi sabi din ng mga kaibigan ko, no, DJ Robbie, you're working so hard for yourself pero wala ka pa naman masyadong pinagkakagastusan, wala ka pa namang pamilya, niwala ka ngang jowa. Ang sakit, no?
2: Aray ko.
1: Diba? So, sabi din ng mga kaibigan ko, try to travel, try to explore things, and try to live your life to the fullest, mga ka-vibes. And sana kayo din ha, ganun din kayo. Sana, hindi kayo kumaya kay DJ Robbie. Sana na-experience nyo na yung life as is. Sana na-enjoy nyo na yung life as is. Especially sa mga ka-vibes natin na nakikinig na nasa same age bracket ni DJ Robbie. I'm Gen Z. I'm on my early 20s and sana na-enjoy pa rin ninyo or ma-enjoy nyo yung buhay na nasa prime pa lang kayo ng inyong mga buhay. Kasi imagine pag kayo ay nasa kwarentahin na, syempre may sasakit na dyan sa inyong mga katawan. Diba? So, probably wala na kayong time para i-enjoy ang buhay. Well, not much time comparable sa ngayon na nasa prime na kayo, mga ka-vibes. Anyways, para sa inyo pong mga gustong sabihin, insights, wisdoms, ang inyong mga song request, ang amin pong hotline number, ito po is 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. para po mapakinggan ko ang inyong mga song requests at mag-grant ko sa inyo ang inyong mga pabate at ang inyong mga shoutouts. Anyways, mga kapatid, speaking of inyong mga song requests, ang ating pong song request is a song request. Ano daw? Ang ating pong susunod na awitin ay song request mula kay 6355. Good vibes evening sa iyo, 6355. This is Kabisado by Four of Spades. And for the next couple of minutes, mga vibes, we'll be playing some of your favorite OPM songs. Kaya naman, tutok lang dito sa GB99.9. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GB99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

taong 2026. Grabe, no? Oh, you know. Anyways, ladies and gentlemen, what are your plans this upcoming weekend, mga kabibs? Well, if you don't have plans yet, mga kabibs, well, let me give you some options kung ano nga ba ang pwede mong gawin this upcoming weekend. Well, syempre, kailangan natin ng pahinga. Huwag kayong masyadong pinupush ang sarili nyo magtrabaho. Kailangan nyo ng tulog. Kailangan nyo ng pahinga. Kaya naman, ilagay yan sa inyong mga itineraries this upcoming weekends. Syempre, kailangan nyo din mga ka-vibes ang magliwaliyo. What are the options para magliwaliyo? Unang-una siguro ay... Hoy, dito sa Batangas, ang isa sa mga pinakamagandang bagay na meron dito sa Batangas ay ang ating mga sceneries. Diba? Nandiyan ang Taal Lake, nandiyan ang mga cities. So, maganda mga ka-vibes na mag-coffee cup beside the beach o kaya naman beside those sceneries or humanap ka ng coffee shop na maganda yung view. Napakarami po niyan dito sa Batangas. Okay, what other option na pwede mong gawin? Recreational activity. Be active, mga ka-vibes. Kung gusto mong mag-gym, mag-gym ka na. Kung gusto mong makiusot, mag-cloud chase para sa pickleball, mag-pickleball ka na. Kaya dami mga ka-vibes natin ngayon ha, nabibili sa pickleball at sobrang uso na siya. Online ka-vibes. Kaya naman kung gusto mo bang makiuso at maki-cloud chase, edi go for it, diba? At least may mga mimit kang ibang tao, may mimit kang ibang community. At the same time, inaalagaan mo na rin ang iyong sarili dahil nga isa itong recreational activities that requires movement. Ikaw naman mga ka-vibes ay gumalaw-galaw. Oo. Sabi nga nila mga ka-vibes, the best investment that you can give or you can have is investment sa inyo pong mga sarili. Opo mga ka-vibes, sobrang laki pong tulong nun para sa atin financially kasi hindi ka mostly magkakasakit, ba diba? Maalagaan mo ang iyong sarili ka-vibes. So talaga namang ang best investment talaga ay ang iyong sarili. Kaya naman, eat healthy, mag-exercise ka daily, at the same time, pray. Pray. Para sa spiritual health natin, mga ka-vibes. Laro. Anyways, mga ka-vibes, dahil nga po Friday evening ngayon, kung meron po kayong mga plano is go for it. Oo, magliwalo kayo dyan. Anyways, ladies and gentlemen, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At dahil nga po most of us may mga plano na mag-party, ang ating mga susunod na awitin po ay ang inyong mga pinaka-paboritong party songs. Kaya naman, let's get this party started by Pink. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: G99.9, your good vibes. G99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Pareng Gardeng!
3: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
2: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
3: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
2: Pero, bulol ka!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Wow! Sabado na!
5: Wow! Gusto ko to!
6: Ay, siya! Ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating pinig kabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.
9: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga vibes, welcome, welcome, welcome dito po sa ating programang Berkada Vibes with DJ Robbie. Time and o'clock at 7:34 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. Happy Friday evening ha sa lahat ng ating mga listeners right now. I hope you're having a good time. Yes, especially naman, oo. Dahil Friday evening, deserve natin ang napakasaya at napakahabang rest para sa ating mga sarili, mga ka-vibes. And this upcoming rest days po ha, mga ka-vibes, kung kayo po ay wala pang plano sa inyong mga buhay at pinaplano nyo lamang na magpahinga this Saturday and Sunday, this upcoming Saturdays and Sunday, edi go for it mga ka-vibes. Deserve nyo yan after this long entire week. Ay, kailangan natin mag-setback. Kailangan natin ng time para sa ating mga sarili at ma-recuperate ang atin pong lakas. Recuperate! Oh, yun naman. Anyways, mga ka-vibes, ha, just wanted to know you. Ano daw? I just wanted to give you an advice na kapag tayo po ay nagre-rest, sana yung rest natin na yon ay hindi na po natin iniisip yung ating mga trabaho. Sana kapag rest days at not sa bahay tayo, inihiwalay na po natin ang ating mga trabaho. Yun po ang tinatawag nating work-life balance. Na kapag work-work, kapag rest day, di ba? Tapos binibigyan din sana natin ang ating mga sarili ng time para may enjoy ang life. You only live once, mga ka-vibes. Kung sa palagay mo, deserve mo naman mag-out of town, out of the country, di ba? Usong-uso na ngayon na pagpunta sa Thailand, Vietnam, Indonesia, which is not very expensive. At the same time, yung experience daw na makukuha mo dun sa mga trips na yon ay sobrang sobrang worth it, ganon. Pero alam niyo mga ka-vibes, no, ano papansin ko lamang, in my own ha, personal opinion, is kapag tayo ay laging detox sa social media kapag rest days natin, parang medyo natitake away din nun yung rest natin. Kasi imagine niyo na lang mga ka-vibes, no, napakagulo ng social media. Sobrang daming information yan. Sometimes you are bombarded with information. Some are fake news, some are truth. Kaya naman, mga ka-vibes, be wary din po tayo kung saan po tayo kukuha ng atin pong mga babasahin. We should know what to click, who to follow, and where we should get this information from sa social media dahil sa galap, laganap na po kasi ngayon ang fake news. And imagine nyo lang mga ka-vibes, no? Isang scroll mo lang, mag-iiba na agad yung mood mo pagdating sa social media. One thing is, natutuwa ka sa mga vloggers, sa iyong favoritong vloggers, sa mga entertainment contents. Tapos sa susunod ng politics naman, ay sobrang gulo ng politics dito sa Pilipinas. Tapos may stress ka na naman. Tapos, sunod mong scroll, makikita mo naman yung achievement ng kamag-anak mo, tapos maiinggit ka. Diba? Sobrang gulo po mga ka-vibes ng utak natin kapag tayo ay to-talk sa social media. So, better yet, gumawa tayo ng something much more productive this upcoming weekends. And I highly suggest mga ka-vibes na let's try naman yung mga uso ngayon na hindi makakasira ng atin pong buhay, ng ating pong pagkatao at ng ating mga sarili. Nandiyan yung mga pagpipickleball, ang pagkakaroon ng recreational activities, working out. Alam niyo mga ka-vibes, sobrang uso na nga po ngayon na ma-manage or pagiging healthy po ng ating mga katawan or making ourselves healthy mga ka-vibes. Gaya lang po ng going to the gym frequently and eating healthy mga ka-vibes. At the end of the day, pasasalamatan mo din ang iyong sarili kapag ginawa mo itong mga bagay na to. Kasi some other people na hindi healthy yung lifestyle, na hindi healthy living, may mga mararamdaman na silang sakit. Well, hindi ko naman sinasabing lahat at hindi ko sinasabing ito ay mangyayari talaga. Pero most of the time, yung probability kapag hindi mo inaalagaan yung sarili mo is mataas yung probability na ikaw ay magkakasakit. Kesa naman doon sa tao na talaga namang very strict sa kanyang diet, hindi naman very strict, pero clean ang kinakain niya, tapos nag-exercise siya every single day. Kahit yung simpleng walking lang mga ka-vibes, no? Hindi ko naman sinasabing kapag exercise ay talagang todong magbubuhat ka sa gym or sasali ka sa mga marathon. Kahit yung simpleng paglalakad lang mga ka-vibes for 30 minutes, an hour, every single day, di ba? Sobrang makakatulong na po nun para sa ating mga bodies at sa atin pong mga katawan. And speaking of paglalakad, namimiss ko na nga rin po maglakad dahil pabago-bago ang panahon. Usually, kasi si DJ Robbie talaga, naglalakad ako after shift, which is medyo malapit lang naman talaga dito sa aming bahay. Ay, malapit lang naman ang bahay namin dito sa istasyon. So, naglalakad lang talaga ako. Pero ngayon nga, since medyo maulan ang panahon, parang hindi na ako nakakapaglakad. So, nalulungkot ako. Anyways, mga kabayos, what are your plans this upcoming weekends? Please let me know at i-message mo na po ako. Sa ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman po, bisitahin nyo ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtog na po muna tayo. And for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite OPM songs. Kaya naman, stay tuned dahil makakasama niyo pa ako up until 9 o'clock in the evening. Pero bago yun, mga ka-vibes, ito muna ang awiting Cherry on Top by Beanie. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 91 days before Christmas, 3 months na lang, Pasko na. Kaya tuloy-tuloy ang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga vibes, welcome back sa ating programa for tonight. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapulungan ng Pilipinas, it's 8:03 in the evening. And yes, mga kabibs, konting panahon na lamang po ang ating hihintayin bago matapos ang ating programa. Pero huwag nyo naman pong hintayin na matapos ang programa ko. Pero this would be the last hour po ng ating pong program. Dahil nga po, itong ating Barkada Vibes program starts at 6 at ends in 9 p.m. of course. Kaya naman, hindi pa po kayo huli mga vibes para sa inyong mga mensahe, inyong mga song requests. Para kay DJ Robbie, mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 or sa pamamagitan po ng ating official Facebook page. This is GV99.9 FM. And speaking of your messages mga vibes, ito si 6776. Sabi niya, request meme or meme by Baby Dolls. O kaya naman, Mama by a Sex Bomb. Belated happy birthday, DJ Robbie!
2: Happy birthday!
1: Hoy, maraming salamat, 6776. Pero unfortunately, upon checking here sa system namin, is wala akong kanta ng Baby Dolls ng meme or meme. O kaya naman, itong Mama by Sex Bomb. Pero kung may iba ka bang song request ha, please let me know and I'll do my best. I'll try my best para i-grant yung iyong song request. Pero salamat din sa pagbati mo kay DJ Robbie. Naiyak na ako.
3: Oh, eh.
1: And syempre, happy birthday din po sa lahat ng ating mga kabibs na nagsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon. I hope you're having a good time. And syempre, no, dahil bukas nga po ay weekends, meron pa kayong time para i-celebrate bukas ang inyong mga birthday. Bukas na lang kayo mag-birthday. Na ngayon. Wala ngayon. Anyways, mga kabibs, something that I really love about my work nga pala, gusto ko lamang i-share sa inyo, is when I get to play my favorite songs. Syempre, alam naman natin, mga kabibs, no? Songs can... I mean, yung songs po kasi mga ka-vibes is maaari tayo, i-relate natin ang ating mga sarili, ang ating mga nararamdaman sa pamamagitan po ng awit. And that's something that I've really been doing this past couple of months in my life dito po sa ating programa. And thank you so much mga ka-vibes ha, sa inyong pag-appreciate ng ating pong craft. Craft. Pero I believe na songs are powerful din mga kabibs. No? Kahit hindi ka naman nasasaktan, pero pag ikaw ay nakarinig ng mga masasakit na kaawitin, tapos umuulan pa sa labas, di ba? Wala ka ng choice kung hindi mag-relapse. At question na ng iyong existence at ang inyong mga desisyon sa buhay. Ganun talaga ka-powerful ang mga awitin mga kabibs. Kaya naman kung meron po kayong mga song requests para kay DJ Robbie, ang aribong hotline number ay 0926-079-8708 or mag po kayo sa pamamagitan po ng ating official Facebook page na GV99.9 FM. Anyways, mga kabayan, so balik-tugtugan na po muna tayo dahil nga sabi ko sa inyo na ang mga kanta ay makapangyarihan. I'll be letting you feel the magic of Christmas right now sa awiting Merry Christmas and Happy Holidays by NSYNC. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive.
1: That song is brought to you by pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong de kalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay, yeah. Ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Ayaw ko nan.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano kung pera ka pa yung galit? Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo may iwasan ng lies? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
6: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
7: Di makijam with DJ Yeah.
4: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
7: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
7: Sa programang, ang tanong.
4: Ala eh, paano?
7: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?
8: GV99.9. Your good vibe. GV99.9. Your good vibes.
9: Let's enjoy some of your favorite OPM hits. Only here, GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Guys, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your

0: konsensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: cheese. Alabang cheese número 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra B. 30!
2: 30 ayos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your

0: 5430.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: Alright.

0: 30! 30 años na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata!
2: Ay pagkakatindi,
3: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

GB99.9, your good vibes. Bubble,

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Labyrinth.
7: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: cheese. Alatang cheese numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng B. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: gotta be. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Oh.

0: Nagpa-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Let's

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo!
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay!
5: Dito sa GB 99.9
4: Your good vibes! Masaya dito!

0: Nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. It was a DJ Ronnie. That's R-O-double-double-N-E-Y. Double-double talaga. Sabado po ngayon itong ating back-to-back-to-back-to-back huntahan. Well, at natutuwa po kami sapagkat purihin ng Diyos, magandang panahon. Nagbabanta po ng magandang kalangitan ngayon. Klaro ang kalangitan at meron lang bahagya, 10 to 15% rain ang inaasahan po ngayong araw na ito. Dito sa ating daigdig, dito sa Batangas, Quezon, Rizal, ayan, Laguna. Of course, minsan sa hapon talaga umuulan pa rin, hindi natin masabi. No? Ang daming mga pagkakataon na talagang maulan pa rin ang ating mundo. Ha? Kayo po ay nasa GV99.9, the world's good vibe station, the only good vibe station in the world. Ayan, di ba? Of course, ngayong umagang ito, dahil we appreciate the presence of Papa P. Good morning, Papa P!
1: Oh, good morning po, DJ Ronnie.
0: Oh, bakit ang lakas ng boss mo?
1: Malakas po ba?
0: Malakas. Bawas-bawas eh.
1: Sige, sige po, sige.
0: Pero mas magandang boss mo sa akin, Papa P. Ingit ako. Grabe, po. Papa P!
1: Paus lang, paus.
0: Paus pa yan, ha? Tinamaan ka na magaling. Partida pa yan, ha? De, okay lang. Talagang sa totoo lang po maganda yung boss ni Papa P. At saka isa po ito sa mga guwapings dito sa amin sa GV99 Point. Pag ito na ho ang nakapulong ng chika, wala na kami. Mga chicks, wala na kami.
1: Naku, hindi po. Oo, ito,
0: oo. Kami, kuhang kami, ano na, yung nasa side.
1: Okay po kayo, DJ.
0: Yeah. nasa side na lang kami, promise. Oo. At siyempre as usual po, meron tayong mga dalang kwento balita. Mga tingin namin mga balitang dapat niyong malaman at manamnam, ha, sa ating namnamin natin yung mga laman ng balita. Bago yung headlines ni Papa P, gusto ko lang po sabihin sa inyo, number one, good news! Good news! Bababa ng hanggang 7 piso ang presyo ng diesel at mukhang hindi gagalaw, bahagyang gagalaw, ang gasolina pababa din, ano? Ito ay dahil sa magandang development sa ating pandaigdigang balita. Ang yung Saudi Arabia ay bumalik na sa kanyang produksyon, ha, ng langis. At siyempre mukhang tumitinupo si Trump. Bakit? Kasi magkakaroon, malapit na eleksyon sa November ng Amerika. Midterm election, kumbaga mga senador, congressman, mga local officials nila, maghahalal po sila sa November. At nanganganib po, base sa survey ng lumalabas sa Amerika ngayon, mukhang papakainin ng alikabok ang Republican ng Democrats itong November election kung hindi magbabago ang ugali ni Donald Trump at mga kanyang mga kilos. Sa katunayan po ay inimbita at nasa Washington DC ngayon si Xi Jinping, yung presidente ng China, na patuloy na humaharas sa mga barko ng Pilipinas. Kinakaya-kaya tayo ng China eh, ha? Tinamaan ng kumag yan si Xi Jinping. Patayin mo na yan, Trump, sa Amerika. Hudas yan si Xi Jinping. Oo, sabi ko po yun, oh. Hindi po yung sabi ng GV. Sabi po ni DJ Ronnie yan. Hudas yan si Xi Jinping. Oo. Hindi naman lahat nang in-check. Sa katunayan, napakarami pong Chinois, mga Chinese Filipinos, na napakababait at napakasarap ng ugali. Ito lang ho kasi si presidente ng China talagang malakas po. It's actually not the Chinese. It's the overall ambition of the Communist Liberation Army of China, ha, na magpalawak ng teritoryo at ipakilala sa buong mundo na kami na ang sikat, hindi na yung Amerika. Ang Amerika, laos na yan, sabi nila. No? Sa katunayan, pailalim nilang tinitira si Donald Trump at ang allies ng allied ng mga Amerikano sa pailalim na pagsuporta ng China sa Iran, ha, at sa mga kalaban ng at sa mga kakampi ng Iran, ha. So medyo

0: At of course, isa pang magandang balita dyan sa larangan ng langis, a fuel, ay Papa Pete, tinanggal na yung excise tax, no? Bahagyang tinanggal yung excise tax sa krudo at sa panggatong. So, medyo mas makakaramdam pa ng relief. At tingnan natin sa Lunes kung anong announcement ng Department of Energy. Ayan. Isa pang good news, Papa P. Yung girlfriend mo nung araw, Papa P.
1: Opo.
0: Si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane Veloso, pinalaya na sa wakas. Pagkatapos ng 16 na taon na pagkakakulong, itong si Mary Jane Veloso po, kung matatandaan ninyo mga ka-vibes, ito'y nahuli. Nahuli po ito sa airport na may dalang 2 kilong morphine. Wow. High value drugs. Ha? Kaya kung natuloy po, aba ay di sana binitay na ho itong si Mary Jane. Pero dahil po sa intervention ni dating Pangulong Noynoy Aquino, eh, pinagbigyan po ng Indonesian government na medyo, ano muna, kulong hanggang sa pakabalik sa Pilipinas nung panahon na ni Bongbong Marcos Jr. ay di kahapon nga po, after all the lobbying, hard work, and all the sweat and tears, ay pinalaya na po kahapon. Absolute pardon ang binigay po kay Mary Jane Veloso. Kagabi, nandun na sa kanila. At tuwang-tuwa ang kanyang pamilya, of course, na nabigyan ng bagong buhay. Bagong buhay itong si Mary Jane Veloso. Ayan, di ba? Ano kaya ito ni Dr. Veloso ng Mabini, Batangas, ha? Na yung may bahay ni Administrator Maria Concepcion Hernandez Veloso. Ayan. So, yun po ang dalawang good news. Magbabalik po kami sa mga headlines naman ni Papa P at mga detalye sa kanyang kwento balita. Kayo po ay nasa back-to-back kontahan dito lang sa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9. It is now 6:30 in the morning. That Sign Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kaban.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya. Pag-ibig
1: at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at mag-

0: Hilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
1: Ay, pisa-pisan.
2: Ah, pisa bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
2: Ha? Bakit?
5: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes!
2: Ay siya? Sino gayon?
5: Si DJ Ronnie!
6: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
2: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
5: Ay siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan! Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
7: Yun mga ka-vibes! Oras na natin, Papa P.
8: Oo, ayan. So,
9: 6:33 po ng
8: 6:33
9: umaga.
8: 6:33 ng umaga. Gusto niyo pa ng good news? So, mamaya na tayo, ano, mamaya na tayo mambardagol. De joke lang, ano ba? Joke lang. Oh, 6:33 in the morning. Gusto nyo pa ng good news? Oh, ito pa, good news. Nakadalawang ginto na po si Golden Boy Carlos Yulo. Aba, ha, ito'y matapos niyang makuha ang isa pang discipline sa gymnasts kahapon. So, dalawa na po ang gold. At yung kapatid naman niya, naka-bronze naman sa isang event. So talagang yung magkapatid na Yulo eh, pinatutunayang sila ay proud of the Philippines, ha? Very good. Of course, ang alam niyo sports eh, you win some, you lose some, diba? Hindi naman laging araw-araw eh, Biyernes o Sabado. So halimbawa, si Alex Iyala na dali sa Singapore Open, nakala natin kayang-kaya niya yung kalaban kasi si Iyala, si Alex Iyala, hindi po actually Noli Iyala. Anyway, si Alex Iyala po ay rank number 18 ngayon sa mundo. Ang tumalo sa kanya si Tatiana Provosa. Si Tatiana Provosa po ay rank number 180. Ha? Eh si Alex Iyala ranked number 18. Oh, talaga hong ganyan ang sports. Sabi nga po ng mga Bisaya, bilog ang bula. Bilog ang bula. Ayan. So, pagamat ganun po, of course we are always proud of Alex Iyala. Syempre, sa ganda ng kanyang binigay na karangalan sa Pilipinas, abay di gawin, napakasarap pa rin na makipagsaya kay Alex Iyala. Naghahanda naman ngayon si Alex sa Asian Games. Asian Games, kung saan kakatawanin po niya ang Pilipinas. Sinabi naman ni Iyala na siya ay natuto sa leksyon na kanyang natutunan sa Singapore Open. Sabi ng iba, baka masyado ng marami yung ano, yung laro kasi nakakapagod din naman po yung laro, tapos lipad, tapos laro uli, ganun. Walang time to rest and reflect. Alam niyo, importante 'yan, ha, na ang isang atleta ay nakakapagpahinga at nakakapagmuni-muni. Saan ba ako nagkamali? Bakit ba naging ganun ng mga palo ko? Mga ganun noon. Parang siyempre bibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong huminga. Hindi lang naman sa sports, 'di ba? Kundi sa buhay natin, 'di ba? Mahirap na ano eh, mahirap na lagi lang tayo arya ng arya. Sige, go. Masarap minsan, sabi nga nung iba, dighay muna. Relax muna. Ha? Magmuni-muni, tingnan ang mga nangyayari. Bakit ba nagkaganito? Bakit nagkaganyan? And then move forward. Alam nyo, kahit sa Biblia, no? Sa old, hindi pa tayo matatapos. Nagkataon lang kasi, Papa Pina, ito yung ano. Sa Old Testament, yung Propeta Elijah, siya'y natakot eh. Dahil nung nakipaglaban siya, natalo siya. At lahat ng kanyang mga tao, naubos na. Ngayon, yung propeta, ang babae,
7: ay tinakot siya. Ikaw nang susunod, magtago ka na. Ganyan. At siyempre, yung tao, kahit propeta ng Panginoon, tao yun, natatakot eh. Nagtago siya sa kuweba. O, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng kanyang anghel. Diba? Makikita mo po ito sa Old Testament. Basahin nyo kasi Bible nyo. Huwag kayong papayag na tuwing may misa, tuwing may pastor, kung ano lang gustong basahin ni pastor, kung gustong basahin ni pare, huwag kayong ganoon. Pag Kristiyano po, binabasa natin Bible. Ha? O, naglilinis-linisan na naman si DJ Ronnie. Hindi po. Basta po lahat ng Kristiyano dapat nagbabasa ng Bible. Kasi yun po ang tama. Huwag po kayo maniniwala sa sinasabi ng ilang pare at pastor na ang pag-iinterpreta ng Biblia ay para lang sa kanila dahil sila daw ang nag-aral. Ah, hindi ho ganun ang Diyos. Kung matatandaan ninyo, ang apostolis ho ng Panginoon, 12 karaniwang tao. Ah, mangingisda, di ba? Mga karpintero. Ayan po ang mga apostolis ni Jesus. Kaya huwag po kayo maniniwala doon sa ilang mayayabang at hambog na pare at pastor ng pagda-translate daw ng Biblia ay para lang sa kanila. Ha? So, hindi ho totoo yun. Unfortunately, it's not the truth. Ha? At pag ang nakasulat po, huwag niyo babagoy. Anyway, so yung kinikwento natin kanina, yung propeta po, nagtago sa kuweba. Ngayon ang Diyos, kasi mabait nga si Lord, Papa P, hindi niya pinagalitan yung propeta. Anong unang ginawa ng Panginoon? Ginising niya. Elijah, gising. Bumangon ka at kumain ka. So nung bumangon po yung propeta, nakita niya yung bagong gawang tinapay, Papa P. Mas masarap dyan sa kinakain mo. Mas masarap, Papa P, sa kinakain mo. Yung tinapay niya, mabango, malaki, mainit, bagong bake, bagong gawa. Ha? So pinakain siya, tapos sa tabi nung tinapay, merong tubig na malamig. Yung gang, alam mo ga, Papa P, yung tubig na galing sa banga. Ha? Yun ang kuwan, yun ang ipinakain.
10: Ano po yun, DJ Ronnie?
7: Tubig na galing sa banga. Yung banga, yung tapayan, ang tawag sa atin dito sa Batangas. So,
10: parang baul.
7: Di ba kasarap naman ng tubig na galing tapayan? Malamig-lamig na kalamig ko saan galing. Yun ay binigay ng anghel ng Diyos kay doon sa propeta. No? Tapos 3 beses na ganun. Siguro nung makapahinga na si propeta, sabi ngayon nung anghel ng Diyos, oh, tama-tama na yan. Bumalik ka sa trabaho mo. Bumangon ka. So in other words, ang punto po eh tayong lahat dapat magkaroon ng pagkakataon na mag-relax, magkaroon ng pagkakataon na magmuni-muni bago tayo humakbang sa bagong kabanata ng ating buhay. Di ba? Oo. So yun po ang siguro dapat ginagawa ni Iyala, no? Dahil sa sunod-sunod naman yung kanyang schedule eh. Sunod-sunod ang kanyang mga engagements sa Mobra. At saka masyadong napaigi, ika nga, napasarap kumbaga sa atin sa Batangas. Ano? So hopefully, muling ibangon at magdagdag si Alex Iyala ng dagdag na karangalan sa ating bansang Pilipinas. Ha? Pag sumabak na siya sa Asian Games na ginagawa po sa Aichi, Nagoya, Japan. Hindi ko narating, Papa P, yung Nagoyang yon. Ang narating ko lang sa Japan is Tokyo, Osaka, Sendai. Halos yun lang pa eh. Oh, pero masarap sa Japan. Masarap tumira sa Japan kasi disiplinado yung mga tao. Minamahalaga nila ang buhay ng bawat isa. Oh. So, napakaganda. At kung may pagkakataon at may manglilibre uli sa akin. Sa ngayon po kasi hindi ko kaya kung akong gagastos. Ay, mahal ho. Mahal ang pamumuhay sa Japan. Pero napakasarap pumunta sa Japan. Dahil they walk the talk. Kung ano po yung sinasabi ng leader, sumusunod po yung mga tao. Kasi yung leader sumusunod din. Hindi gaya po sa ilang ahensya ng gobyerno, sasabihin ng HR, bawal magdala ng bata. Pero tinan nyo, puntahan nyo yung opisina nila, sandamakmak na bata ang nandoon. Ah? Bawal hindi naka-ID. Pumunta kayo sa opisina nila, maraming hindi naka-ID. Pero sa Japan po, they walk the talk. Kung ano po yung sinasabi nila, ipinamumuhay nila. Kaya napakaganda ng disiplinang Hapon. Ha? If it's done in Japan, if it's made from Japan, kahit yung mga alam nyo, pumunta kayo dyan sa malls natin. Meron dyang specialty store na Japanese surplus yata yun. No?
8: yung mga galing Japan na mga gamit sa bahay, yung mga candy nila, pagka yung tinapay nila, ganun. Pag sinabi Papa P na apple candy, talagang malalasahan mo yung pinya. Ha? Hindi puro artificial yung gamit ng yung malalasahan mo do sa candy. Pag sinabing apple, talagang lasang apple, 'di ba? 'Yun ang Japan, ha? You pay for it's worth the money. Kung ano yung binayaran mo, pinipilit nilang 'yun ang matikman mo. Ha? Kaya naman maganda ang Japan, isa sa pangatlo na yata ang Japan ngayon, 'di ba? America, China, Japan, parang ganyan. Yung group of seven na mga husa, isa ang Japan sa nangunguna sa mundo dahil sa kanilang disiplina. Hindi dahil marunong silang mag-English. Hindi dahil sa magaling sila sa computer. Hindi dahil sa gano'n. Eh, dito sa atin sa Pilipinas, napakababaw ng ating pagsukat ng kagalingan ng Pinoy. Ha? Kaya to, bakit nag-i-excel ang mga Pilipino? Bakit magaling ang mga Pilipino sa ibang bansa? Kasi po, sumusunod naman ang Pinoy eh. Basta lang huwag makikita ng Pinoy, bakit siya? Diba? Eh dito sa atin po eh, may sinasabi yung leader, iba naman ang ginagawa. Ay, bet susunod yung mga nasa ibaba. Ha? Kaya magaling po ang Japan because ginagawa nila yung sinasabi nila. Hindi sila puro papel. Hindi sila puro praise release. Dito sa atin, no, yung mga leader natin dito, karamihan sa kanila, puro mga praise release. Makapagpalitrato lang, happy na. Diba? Pero nasaan ang sustainability? Nasaan ang actual proper implementation? Wala. Kaya ho tayo, ganito pa rin. Ha? Si Vice President Sara Duterte, kung paglaruan ng mga batas natin sa Pilipinas, ganun-ganun na lang. Diba? Yun namang mga senador na kuno, gumagamit pa ng Biblia sa kanilang mga salita, aba ay grabe, hindi na nahiya sa ating mga bumoto sa kanila. Sa bagay, sabi ng mga senador na yan, di ba, yung mga gumagamit pa ng Biblia sa mga sinasabi nila, bayaran mo lang yan ng 1,000, bayaran mo 500. Wala na yung mga yan, choppy na yung mga yan, yung mga mukhang ayuda yung mga yan. Madaling bilhin ng mga masang Pilipino, bigyan mo lang ng bigas, bigyan mo lang ng ayuda, bigyan mo ng sardinas na may kalawang na, tatanggapin din. Kailan ho tayo babangon sa ating, katulad ngayon, pinirmahan na ni Presidente Marcos ang postponement ng Sanggunian, Kabataan at Barangay Elections. Sa madalit salita, hindi na po matutuloy ang Barangay Elections sa November 2. Hindi na rin matutuloy ang mga activities na may kinalaman sa Barangay Elections. Happy na naman yung mga ayudera at ayudero. Ibig sabihin po nun, tuloy na naman ang pamamalimos natin, ang panglilimos sa atin ng gobyernong nasyonal sa pamamagitan ng kanilang mga ayuda. Ha? Kwentahin nyo nga po, mga mahal naming mga namumuno. Kwentahin nyo po, magkano po ang ginagastos ninyo sa ayuda? Kahit man lang po sana 30% ng amount na yan, ilagay natin sa productive training and skills capacity building. Baka ho mag-iiba-iba. Baka naman po mag-iiba-iba. Huwag yung kung todo ayuda. Kaya po yung mga Pilipino natin natututong tumanghod. Diba? Natututong mag-antay ng limos. Tapos yung mga bulag na pulubi ay yung mamalimos. Samantalang ang gobyerno natin kung mamalimos sa iba't ibang mga sektor, sinasabi na nga ng transport sector, hindi namin kailangan ng ayuda. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin itaas nyo kahit paano yung pamasahe. Para naman sa ganun makabawi-bawi kami. Ayaw namin ng ayuda, hindi naman nakakatulong yan eh. Ang liwanag po ng mensahe ng transport sector, ang liwanag ng mensahe ng mga labor sector, ayaw nila ang ayuda. Ay bangga itong mga taga-gobyernong ito, ayaw makinig. Ang kailangan ng labor sector, taas sweldo, makatarong ang sahod. Eh ba't tayo mga taga-gobyerno, nagbibingi-bingihan tayo at ipinipilit natin yung ayuda? Ha? Bakit? Nagsasalita na nga po yung mga tinutulungan ninyo eh. Kaso ipinipilit ho ninyo yung inyong maka-aliping mentalidad. Para alipin ninyo itong masang Pilipino, pinapaliguan ninyo ng ayuda. Kahit na sinasabi na nila na ayaw namin. Eh ba't yung tinatanggap, may choice ba kami? ayaw nyo itaas ang sweldo eh. O, may choice ba kami titanggapin? Diba? Pero sa gobyerno po, tayo mga taga-gobyerno, makinig po tayo sa sinasabi ng mga tinutulong. Ayaw namin ng ayuda. Bigyan nyo kami ng taas sa pamasahe sa sasakyan. Bigyan nyo kami ng daglag na kaalaman. Bigyan nyo kami ng tamang sahod. Yan po ang hinahanap ng ating masang Pilipino. Bakit tayo mga taga-gobyerno, iba ang ibinibigay natin sa kanila? At yung talagang makakatugon sa pangangailangan nila, bakit ayaw nating ibigay? Limbawa sa DSWD, sa halip na tumaas o maging stable man lang yung budget sa rehabilitation programs, bakit bumababa? Tapos puro AX-AX kayo. Ha? Puro kayo AX. Oh. Wala akong masama sa AX, mga kapatid. Pero wag nating ipagwalang bahala yung talagang trabaho ng social worker. Hindi po ang trabaho ng social worker ay mamigay ng ayuda. Kaya tuloy natatawag tayong sardinas workers eh. Kasi ang inaasahan tayo ng ating mga kababayan para dun sa ayuda. Hindi naman po ganun ang social worker. Napakaganda po ng social work profession. Huwag nating ipagbili sa mga ilang politikong walang alam kundi alipinin ang masang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapasunod lamang sa masang Pilipino. Ha? So, ayun po ang ating daigdig. Ha? Maraming good news. Salamat sa good news at salamat po sa mga ang ayudahan natin, for example, ang bigyan natin ng ayudang hinihingi na matagal na rin, yung mga halimbawa, yung persons with disabilities na may intellectual disability, may developmental disability, yung wala silang magagawa eh. Ipinanganak silang ganon. At ang kailangan ng lipunan, tulungan silang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Doon po natin i-apply ang ayuda. Hindi yung lakas na lakas, mas malakas pa kay Papa P, bibigyan natin ang ayuda. E kung yung tinuturoan natin ng mga bagong skills sa agrikultura, latest technology, taturoan ng computer, ganun, at bigyan ng tamang trabaho. Palakasin ang trabaho, hindi ang ayuda. Diba? At ang ayuda dapat ay may pagdating sa dulo, siya ay magtatayong mag-isa. Ang problema po sa mga ayuda natin, pagkabigay, wala. Pag naitaya sa weteng, wala. Diba? Pero kung ayuda ho natin, ang ating intensyon sa pagbibigay ng ayuda, Papa P, pagkatapos ng ayuda, makakapagtrabaho si Papa P o si DJ Ronnie. Makakapagtrabaho kasi alam na, marunong na siyang magluto. Marunong na siyang dumagdagan ng kaalaman sa computer. Oh. So, iba-iba po. Yun ang ayudang may direksyon. Ang TESDA halimbawa, ang trabaho ng TESDA, Papa P, magbigay ng training. Pero kung bulag o bingi ang magte-training po sa TESDA, taong bingi o taong bulag ang magte-train sa TESDA, sabi ng TESDA, oh, amin ang training, sige. May allowance kang 160. Hindi ko alam kung isang kain ng tanghalian lang yun. Eh. Hindi nga makaka-uwi sa bahay yun. Eh. Pero kung ang bulag kasi, kailangan po niya ng audio at saka braille materials. Ah, sabi ni TESDA, hindi, bahala ka sa buhay mo, hindi yung kasali sa programa namin. Wow. Saan po kayo nakakita ng training program na hindi makaparticipate ang gustong mag-training? Sa TESDA lang po. Gayong ang mandato ng TESDA ay mag-provide ng tama angkop na kasanayan sa bawat Pilipino. Kasali po ang Pilipinong may kapansanan. Kaya sana po mamulat at gumising ang TESDA. Hindi lamang kayo matuwa sa libu-libong trabahong na ibibigay ninyo na hindi naman kayo yon, kundi kung nag-hire lang kayo ng experts. Sana pagtuunan din ninyo ng pansin yung mga mangyan, yung mga indigenous people at yung persons with disabilities na gustong matuto pero pinipigilan ninyo dahil kulang ang programa ninyo at ayaw ninyong makipag-coordinate sa ibang agencies para lahat talaga kasali. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Papa P. Pagbabalik po namin, pupuntahan na namin ni Papa P ang aming mga lokal na kwentong balita. At marami pong ikikwento sa inyo kami pagbabalik ng inyong back-to-back kuntahan. Ito po si DJ Ronnie, kayo ay nasa GV99.9, your good vibe.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: GB99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Baka DJ Ronnie yan.
1: Baka DJ Ronnie yan.
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
4: DJ Ronnie.
5: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
0: Your
5: goodbye. Yes, yes, yes, yes, yes. Mga good vibes. Mga ka-vibes na good vibes na nagdadala ng good vibes. Ito po si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. And 90 days to go before Christmas. Oh, excited ba kayo sa Pasko? Dapat lang ha. Regardless of the situation, dapat maging excited po tayo sa Pasko. Hindi dahil sa regalo, kung hindi dahil muli na naman nating igugunitain ang kaarawan ng isang bahagi ng lumikha. Saan kayo nakakita, Papa P? Saan ka nakakita ng lumikha, ibinigay ang sarili niyang buhay? Kahit kasabihin, joke-joke lang yon. Ikaw ba tatay ka, sir? Papayag kang ganun ang gawin sa anak mo? Limbawa, kahit biro lang, ikaw, tatay. Bakit, hindi pa naman tatay. But may mga kapatid ka?
6: Wala po, oh, sir.
5: Oh, wala ka. So may mga pinsang ka.
6: Meron
5: wala
6: po,
5: din.
6: Madami.
5: Meron ka pamangkin, wala din.
6: Wala.
5: Oh, wala nga ka, nag-iisa ka lang anak, di ba? Pero papayag ka ba ng pinsan mo o ang iyong tiyuhin sampal-sampalin, suntukin, di ba?
6: Hindi po, sir.
5: Oh, kuyong, oh. Pero ito lumikha siyang gumawa sa atin at anytime yung maibigan natin maibigan niya, pwede niyang gawin sa atin, pero hinayaan niyang alipustain at bastusin at lapastanganin ang ating ang lumikha. Yun, that's the story of Christmas. Yun ang kwentong hindi mapantayan ng kahit sinong relihiyon dito sa mundo. Kaya hanggang sa ngayon, Papa P, ang Biblia ang pinaka best seller pa rin sa lahat ng libro na inilimbag sa buong mundo. Still, the Bible is the best seller book of all time. Hanggang ngayon, mm-hmm. Hindi pa rin mapantayan ang dami ng taong both online and hard copy ay talagang Bible pa rin ang number one bestseller. Okay, meron tayong mga local news. Kaya huwag tayong malulungkot pag wala tayong mahal sa Pasko, pag wala tayong regalo. The fact na nakarating tayo sa Pasko, wow. Yeah, wow na yun, wow. Okay, tuloy tayo Papa P sa ating local news. Ito, Talisay-Tagaytay Boundary. Alam mo, napakatagal na nitong isyong to, sir. Siguro kasi edad mo na to. Since 1945, pinag-aaralan na itong Talisay-Tagaytay. Siyempre, lalo na ngayon, napakamahal ng lupa. Ginto. Ginto ang lupa sa Tagaytay. At hindi natin alam, yung palang mga bukan ng barangay ng Tagaytay, yung pala'y bahagi ng Talisay at Laurel. Kaya itong pilit na ipinaglalaban ng Cavite at ng Tagaytay City, di ba? Para huwag mapapunta sa Talisay. Aba, ang laki na ikayayaman ng Talisay, Papa P, pagka nagdire-diretso ito. So, sige nga, ikwento mo nga yan, sir.
6: Wait lang ba, DJ
5: Ronnie? Okay, sige.
6: Ito po, DJ Ronnie. Talisay-Tagaytay boundary dispute tinalakay sa provincial hearing.
5: Mm-hmm.
6: Isinagawa ngayong araw, September 22, 2026.
5: So, nung nakaraan, nung Martes, no? September 22. Sige, yeah. Go ahead po.
6: Isinagawa nung nakaraang araw, September 22, 2026. Ang Committee Hearing on Laws and Ordinances ng Sanggunian Panlawigan ng Batangas para talakayin ang issue ng boundary dispute between Municipality of Talisay and Tagaytay City.
5: Mm-hmm.
6: Ang hearing isinagawa kaugnay ng naging privileged speech ni 6th District Board Member Bibong Mendoza na tumutugon sa request for assistance and intervention ng Municipality of Talisay sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at Sanggunian Panlalawigan. Layunin ito na matugunan ang concern tungkol sa territorial territorial jurisdiction
5: oh.
6: O kung aling local government unit ang may legal na sakop sa lugar na pinag-uusapan. Sa hearing, binigyan pansin ng existing law, official documents at mga naging Supreme Court decision na may connection sa territorial jurisdiction ng mga natukoy na lugar. Mahalaga ang mga dokumento ko to dahil kailangan munang malinaw kung ano ang legal boundaries at jurisdiction bago makapag-desisyon sa mga susunod na hakbang.
5: Mm-hmm.
6: Dumalo sa hearing sina Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Provincial Legal Officer Attorney Louis Mark
5: Dalawampu, Tagalipa yan.
6: At Provincial Assessor Lito Javier, kasama na rin si Natalisay Mayor, ay nawala po eh.
5: Jerry na Tanawan. Oh, in other words, okay na 'yon, Papa P.
6: Okay.
5: Ang
6: kasama si Mayor Nestor D.
5: Natanawan. 'Yon ang Mayor ng Talisay.
6: Talisay.
5: Administrator
6: Alfredo Ansiado.
5: Ansiado. Correct.
6: Pati ilang members ng Sangguniang Palawigan ng Batangas at representatives mula sa iba't ibang national government agencies.
5: Hmm. Kung matatandaan mo, Papa P, meron din ganyang issue similar sa Taguig at Makati, di ba? Dati yung BGC, sa Makati daw yun.
6: Yung mga bo, ano
5: yun? Oo, yung mga membo, pembo, ganyan. Yung mga nagpasya niyan, hindi bobo, matalino.
6: Membo,
5: pembo, mga ganyan.
6: Barangay po yun,
5: di ba? Ito yung, kasi ito, mga, dating ano yan eh, reserve, camp reserve yan eh. Fort Bonifacio, part ng Fort Bonifacio, sa army yan, no? Malawak, malaki. Isa sa pinakamalalaking lupain dito sa Pilipinas ay yung Armed Forces of the Philippines. Dito lang, for example, sa Batangas, yung engineering department, yung engineering area sa Batangas City, na hindi siya property ng provincial government. Siya ay sa civil service, ano yung, hindi man civil service eh, yung civil defense. At ngayon ay meron silang internal arrangements para naman magkaroon ng joint use sa mga lupa ng Kapitolyo at sa mga lupa ng sundalo. Yun. But, so, ganito rin ang pinag-aawayan ngayon sa Talisay at Tagaytay. No? Na hopefully matapos na sa henerasyon natin. Dahil dalawa, tatlong henerasyon na yung nakakalipas, ng dami ng nagastos dyan, madami ng mga court proceedings, marami ng mga kung ano-anong mga issue ang lumabas. Pero at the end of the day, naglabas na di umano ng final decision ng Supreme Court na final and executory. Sabihin, pwede nang ipag-usapan, pwede nang desisyonan dahil sa tapos na ang kwento, kumbaga. At napakalaking gaan ito sa gobyerno ng Talisay na nagsusumikap, bumangon sa pagputok ng bulkan at kung magiging maya-award na sa Talisay, yung sinasabing pag-aari ng Talisay, ay napakalaking gaan nito sa pamumuhay, pamamahala ng bayan ng Talisay. So, sana'y mabilis ang resolba ng ganitong sitwasyon para na sa ganoon ay ma-enjoy ng ating mga kababayan yung matagal ng pinagkakitaan ng Tagaytay City. Diba, nung araw, nagbiro. Yung iba nga, ano eh, minasama yung biro ni Governor Vilma Santos Recto. Sabi ni Governor V, aba, ay kung ganyan kayo ng ganyan, tatakpan namin yung Taal. kasi, pero yun may biro lang. May gagawin naman ng governor na, diba, kabait-bait at kaganda ng governor. Yung gagawin, no? At hindi papayag naman siyempre yung mga, yung Talisay, halimbawa, mga nasabi lang naman yon. No? Mga tao kasi, konting mali lang ng governor, pinalalaki. Ha? Oh, anyway, yung ginagawa ngayong pag-uusap tungkol dyan sa territorial dispute, dapat matapos na. Tignan mo, ang Taguig at saka ang Makati, happy na sila ngayon. Bagamat merong konting issue pa na pinag-uusapan, pumayag na in principle na ang Global City ay pag-aari ng Taguig. Di ba? Sa Taguig yan. Hindi yan sa Makati. Sabi ng iba, hindi. Mas maganda sa Makati kasi lahat kumpleto from womb to tomb ang serbisyo ni Makati. Sabi ni Taguig, dodoblihin pa namin ang nakukuha ninyo sa Makati. Di ba? Maganda. So, sana matapos na yung issue na yan at nang sa ganon, mapakinabangan ng Batanggenyo ang para sa Batanggenyo. Yes, Papa P, next.
6: Okay, DJ Ronnie.
5: Sa AirPod naman tayo.
6: Ito naman, DJ Ronnie. Okay. AirPod at Move, sumailalim sa Capability Building Activity. Matagumpay na yan na isagawa ang 2-day Capability Building Activity para sa mga opisyal at miyembro ng Empowerment and Reaffirmation.
5: Sana, Papa P. Papa P, sana hindi capability drinking ang nangyari dyan, ha? Okay, go ahead.
6: AirPod at Men Opposed to Violence Against Women Everywhere or Move. Yun po ang ibig sabihin ng AirPod at Move, no? Ginawa activity noong September 22 hanggang 23, 2026 sa Hotel
5: Pontefino.
6: Pontefino, Batangas City.
5: Pontefino.
6: Ang training ay
5: Socialen.
6: Tema ang Batanggenyong matatag komunidad sa panatag at pangunahing provincial social welfare at ano to, ano po to, pangunahing ng provincial
5: social welfare and development office,
6: OPSWDO.
5: Yes.
6: Bagi nito ng patuloy na effort ng PSWDO na palakasin ang capacity ng mga haligi ng tahanan at kalalakihan sa lalawigan. Layunin din ito na ma-strengthen ang kanilang role sa promoting good family relationships pati na rin sa paglaban sa violence against women and children sa kanilang mga komunidad at lipunan. Sa loob ng 2 araw, sumailalim ang mga AirPods at movers sa iba't ibang session na may importanteng topics.
5: Yan, ako lang, mahaba pa yan, pero in short, ang sinasabi lang dyan is nagbigay ang PSWDO sa pangunguna ni Mami Ethel Luistro. Si Mami Ethel po yung may gawa ng Mami Ethel's Champi na masarap, mainit, malinamnam. Diba? Yeah. Si Mami Ethel Luistro, ang layunin po ay bigyan ng kapasidad ang ating mga kalalakihan upang labanan ang violence against women and children. Okay yun, very good. Alam po niyo, Mami Ethel, pwede nyo silang gamitin sa ano sa ilang issues ngayon tulad ng violence sa eskwelahan, di ba? Pwede silang counselors or pwede silang magbigay ng lecture sa kanilang mga munisipyo, mga ganon. Let's expand them para naman yung mapakinabangan nila yung kanilang pinag-aralan dyan sa Pontifino. So, shaling kayo, naka-Pontifino kayo, ha? Oo, sa bagay, tama naman yan sa mga kalalakihan. Pero sana naman din, bigyan nyo rin ng puwang yung mga kalalakihang ina-under ng kababaihan. Aba, marami yata kaming kuan, marami yata kaming, alam mo, merong samahan si Sir JD, si Sir Jundihan, Papa P. Alam mo kung anong pangalan ng kanyang samahan?
6: Ano po yun, DJ Ronnie?
5: Pukia. Uy, hindi yun bastos.
6: Parang ano, kakaiba yun, DJ Ronnie?
5: Panglalawigang Unyon ng Kalalakihang Ina...
6: Iba yung narinig ko.
5: Panglalawigang Unyon ng Kalalakihang Inaapi ng Asawa.
6: Yung pala ibig sabihin.
5: Oo, Pukia. Oo, oh, di ba? Oo, so kung gusto nyo pong... pagkain. Di ba meron din sa ano, meron din sa Korean dish. Ano 'yung tteokbokki, ano? Tteokbokki ba 'yan? Whatever. Ito naman pukiya. Panglalawigan Unyon ng Kalalakihang Inaapi ng Asawa. Sapagkat sa totoo lang po, napakarami pong mga kalalakihang inaapi ng kababaihan. Panglalawigan Unyon ng Kalalakihang Inaapi ng Asawa.
6: Sali po kayo doon.
5: Secretary lang ako doon. Secretary, si Mr. JD ang presidente namin. Sa ngayon, ako ang, ano, hindi, pro lang pala daw ako doon, pro, PRO. Tagapag-announce lang. Kaya ina-announce ko po doon sa mga gustong sumali sa samahan namin ni Sir JD, yung Pukia. Sabi lang po kayo, hanapin nyo si Sir JD sa Kapitolyo at sabi nyo sasali kayo doon sa kanyang union. Na dumadami po ang membership. Dati-dati po, 500 lang kami ngayon. Malapit na kami mag 1,000 eh. Oo, maniwala kayo. Ha?
6: Inaapi rin po ba kayo?
5: Inaapi ako eh. Pero ayaan mo na, talagang ganun lang. Mapagbigay tayo mga Batanggen yung barako, pero mapagbigay sa asawa, di ba? Oo. So, maganda po itong mga ganitong activities. Ang sana lang po, pakiusap natin sa ating pamahalaan. Hayaan po ninyong magamit ng mga nag-training na ganyan yung kanilang natututunan. Okay? So, congratulations po sa PSWDO kay Mami Ethel Luistro at sa kanyang pangkat. Good job. Thank you very much. Orasan natin, Papa P.
6: 7:30 na umaga.
5: Sa pagbabalik po natin, yung bahagi nating ako ay ikaw rin. Sa pamagitan po ng coordination ni Mr. Nelson Adante ng Bawan, Batangas, dating Pangulo ng Panglalawigang Samahan ng May Kapansanan ng Batangas, at siya po ang aming coordinator sa makakapanayam natin sa Ako ay Ikaw Rin. Magbabalik po ang inyong back-to-back kontahan. Ito po si DJ Ronnie kasama...

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami.
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
4: Baka DJ Ronnie yan.
5: DJ Ronnie.
6: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
7: Your goodbye.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
14: Barangay Marawi,
12: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
15: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
16: Basing, basing!
17: Oh!
16: Paeg ka, uulan ng bigas.
17: Abay, oo! Para din ako bibili.
16: Pero, nakasako.
17: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
18: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
19: Ha? Bakit?
18: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
19: Ay, siya? Sino ganyan?
18: Si DJ Ronnie.
20: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
19: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
18: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
19: Tuwing Sabado at Linggo,
18: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie.
19: Dito lang
18: sa GB99.9, your good vibes!
6: Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong back-to-back-to-back huntahan. Ito po si DJ Ronnie, kasama po natin si Papa P, at tayo po ay nasa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Ayan. Pero gusto muna nating batiin ang mga Tagalubo na kahapon yata ay may Anihan Festival. Mamaya papakwento natin kay Papa P kung ano ang nakita nila at anong magandang nangyari sa Anihan Festival dyan sa Lubo, Batangas. Pero ngayon, bago po natin puntahan ang ating magandang panauhin ngayong umaga, ay gusto lang po nating ibalita sa lahat ng Batangas, provincial partners po natin sa Batangas na mga PIDAW at focal person. Meron po tayong pagpupulong sa Martes, 29 ng September, alas 8 po hanggang alas 12 ng tanghali dyan po sa Pitikaw ba o sa PGNRO Conference Room? San, hindi ko maalala. Parang sa PGNRO Conference Room. Ayan. So, lahat po ng ating mga PIDAW at focal persons, kita-kits po tayo sa Martes, this September 29, para po sa mga activities natin at mangyari po lamang na pakidala.

0: yung pong mga tamang pangalan ng inyong mga functionaries na bibigyan natin ng, o bibigyan po ng Kapitolyo ng Batangas ng honorarium. Dito po kasi sa lalawigan ng Batangas, meron pong kaunting pasasalamat ang Governor V sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaunting honorarium pasasalamat para po dahil kinikilala po ng Governor Vilma Santos Recto ang inyong ambag sa pagpapaunlad sa sektor ng Batanggenyong may kapansanan para sila ay makasali sa matatag na Batangas. Ngayon pong umaga ay makakapiling po natin, mga kasama natin sa ating Ako ay Ikaw Rin, ang focal person ng Bawan Persons with Disabilities. At siya po ay napakalaki ng ambag sa trabaho ni Ginong Nelson Adante. Pero good morning muna sa mga taga-Padre Garcia na Persons with Disabilities. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa pakikinig ninyo. Okay? Miss Jenny Generoso, magandang umaga po.
1: Morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig.
0: Oy, ganda ng boses. Kumusta ka ngayong umaga, ma'am?
1: Okay lang po, sir.
0: Okay. So, ikaw po ngayon ay nasa bayan ng Bawan. Tama po?
1: Yes po.
0: Okay. At kailan po kayo nagsimula na maging focal person ng mga bawanggenyos na may kapansanan, ma'am?
1: Bali, sir, nag-start po ako ng December 2021 po.
0: Oy, matagal-tagal na rin, ano?
1: Yes po, almost magpa 5 years na po.
0: Oo, at ano-ano ang mga pagsasanay o paghahandang ginawa mo para ikaw ay maging familiar sa iyong tungkulin na maging focal person ng taong may kapansanan dyan sa Bawan?
1: Unang-una, sir, ay sa tunay lang po, not expected po na magiging focal person po ng persons with disability sa Bawan.
0: But saan ka dati, ma'am?
1: Sir, bali po kasi hindi talaga ako government po, private company po kasi ako, but not expected na ako po ay talagang dinala po ng aking sa PWD.
0: Mm-hmm. Okay. So,
1: ngayon, sir, nag-start po ako ng observation kasi sa tunay lang, sir, meron po kasi akong kapatid na person with disability.
0: Ano pong kapansanan ng kapatid ninyo, ma'am?
1: Bali po, speech po siya.
0: Hindi siya makapagsalita.
1: Yes po. Nakakapagsalita, sir, but para po lang siyang child po. Ganun.
0: Parang child. Ilang taon na yung kapatid mo, ma'am?
1: Bali po siya ay 28.
0: Okay.
1: 28 na po siya.
0: Siya lang ba sa magkakapatid ninyo ang may kapansanan, ma'am?
1: Meron pa po akong isa.
0: Mm-mm.
1: Meron, siya naman po ang disability niya ay psychosocial.
0: Kapatid mo rin?
1: Yes po.
0: Oo. So, anong pakiramdam ng dalawa sa mga kapatid mo ay mga may kapansanan at paano nyo sila inalagaan nung bata pa sila, ma'am?
1: Bali, sir, talagang sa tunay po ay mahirap, lalo na po sa mga parents naman at nakikita naman po namin yun. So, pero sa tulong naman po at saka sa talagang pangunawa, sa sobrang pangunawa po sa kanila, talagang nakakaya po until ngayon po.
0: Mm-mm. Kumbaga po ay paano po kayo, sila ka po ay napag-aral ninyo, sila po ay, paano po ninyo tinuruan halimbawa? Mga gawain para nakakatulong din po sa inyo yung dalawang yung kapatid na may kapansanan po, ma'am.
1: Sa tunay, sir, yun pong aking isang speech disability po ay hindi po siya nakapasok.
0: Mm-hmm.
1: Pero inaway po dito sa bahay, tinuruan po siya magsulat.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa paano po marunong magsulat, and nakakaunawa naman po.
0: Mm-hmm.
1: At saka nakakasabay naman po sa everyday na lifestyle po.
0: Sa ngayon ga po, sa ma'am, yung pong may speech impairment na kapatid mo ay ano po, lalaki, babae po?
1: Lalaki po.
0: Lalaki, okay. So meron din siyang ibang kasanayan siguro. Pwede siyang turuan magkarpintero, pwede siyang turuan ng mga tumulong sa ibang hanapbuhay ng pamilya. Ginawa po ba ninyo 'yon,
1: yes,
0: sa kanya?
1: Po.
0: Okay. Ano po ang mga alam niya? Ano po ang mga alam niyang gawin sa ngayon, ma'am?
1: Bali, sir, sa tunay lang po ngayon, hindi naman po siya nakakaalis. Pero actually po, siya po ay may alaga din po ngayong PWD.
0: Sino pong alagang PWD?
1: Siya po ay, meron po kasi kami ditong kapitbahay na ano po, amputated.
0: Mm-mm.
1: Siya Opo. Po ang, bali po siya ang katulong sa araw-araw.
0: Okay.
1: Yes po.
0: Yun naman pong isang kapatid niyo na may psychosocial disability.
1: Yes po. Yun naman pong isa ay nakakatulong naman po sa pagkakarpintero, ganun po.
0: Mm, lalaki rin po yun?
1: Yes po, lalaki rin
0: okay.
1: po.
0: Ma'am, ang nalaman ko po, kayo ay may pamilya na din at may apat po kayong anak, tama po?
1: Yes po.
0: Hindi ga po kayo natakot, ma'am, na kayo ay mag yung ilan sa mga anak ninyo ay magaya sa mga kapatid mo? Wala ho bang ganong agam-agam kayo noong ipinagbubuntis nyo yung mga batang anak po ninyo ngayon?
1: Hindi naman, sir. Hindi naman po.
0: Mm-mm. Alam din ng napangasawa mo na may dalawa kang kapatid na may kapansanan?
1: Opo naman.
0: Mm-mm. Ano ang kanya naging reaksyon? Hindi naman siya natakot na baka lahat ng anak ninyo magkaroon ng kapansanan? Hindi naman ganun?
1: Hindi naman po. Sa tunay lang naman po, sir, ay malapit naman po ang loob ng aking asawa sa aking mga kapatid. Kaya hindi naman po siya nag-isip kahit na ano po.
0: Oo. At saka nangibabaw ang pagmamahal niya sa iyo kaysa sa mga ganong bagay. Ano?
1: Yes po, sir.
0: Yes po. Okay. So isang araw, pagpulungan natin ang love story ninyo. At saka yung mga ganong mga intricacies. O yung mga, may mga mahirap ba, whatever. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, ma'am, ay yung pagiging focal person mo, medyo na sideline lang dun sa iyong buhay. So 2021, focal person ka na ng Bawan Persons with Disabilities. Ano po ang mga responsibilidad ng isang focal person na person ng persons with disabilities sa munisipyo po? Go ahead po, ma'am.
1: Isa na po dun yung pag-coordinate sa mga barangay.
0: Opo.
1: Time po naman kasi ay sa tunay po ay ito po naman ay hindi ko din in-expect na magiging focal ako. Yun po mga registrations na pagdodocument po ng mga updated natin sa para sa mga persons with disability po sa buong bayan ng Bawan.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din po ang pakipag-ugnayan sa ating pong MS.
0: Okay.
1: Pati at, po ang mga pagpapatupad ng mga programa at proyekto po ng mga PW, ng mga person with disability po sa bayan ng Bawan.
0: Hindi ka po kayo nahirapang makipag-coordinate sa inyong MS o Municipal Social Welfare Officer sa programa para sa persons with disabilities po?
1: Hindi naman, sir. Abali po talagang kailangan lang makipag-coordinate po sa aming MS.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabihin lang po namin kung ano mga pangangailangan namin para po at least ay aware po ang MS namin at kung kaya po kaming suportahan at magagawan po ng paraan ng aming hinihingi, ay di magagawan po ng paraan ng ating MS.
0: Mm-hmm. At ako po i-saksi dyan, ma'am, no, na ang inyong MS, yung kahit yung luma at saka itong pinapumalit, ay talagang supportive po sa inyong sektor at nakakatuwa nga po sa Bawan. Bagamat, kayo ba'y nakalipat na sa bagong opisina ninyo o yung dati pa rin?
1: Bali po, nakalipat na kami, sir.
0: Kumusta naman ang bagong opisina ninyo?
1: Okay naman, sir. Naman po.
0: Nagagawa niyo pa rin yung mga dating ginagawa ninyong livelihood project sa bago niyong opisina, ma'am?
1: Opo naman, sir. Sa ngayon po ay talagang kami po ongoing pa rin po sa paggagawa po ng aming livelihood.
0: Okay. Bago yung mga proyekto, sa ngayon po, ma'am, ilan po ang natatala na persons with disability sa bayan ng Bawan, Batangas?
1: Abali po, as of this September po, mayroon na kaming 3,000 plus po.
0: 3,000 plus ang persons with disability sa Bawan?
1: Yes po.
0: Ano po ang pinakamarami, Ma'am Jenny?
1: Pinakamarami po ay physical, sir.
0: Okay. Ang sumunod po, ma'am, more or less, ang sumunod po ay?
1: Ano po, siguro ay psychosocial, sir.
0: Okay.
1: And most po ay cancer.
0: Okay. Ma'am, ano ang kuwan? Ano ang pinakakaunting may kapansana na so far natatagpuan ninyo sa Bawan?
1: Mental, sir. At saka po hearing.
0: Konti lang po yon.
1: Yes po.
0: Yung pong mga bulag, mga visually impaired po.
1: Bali po, ang visually impaired po namin ay...
0: More or less, ma'am. Kasi syempre hindi natin hawak ang record. More or less lang po. Humigit kumulang po, ma'am. 10, 15.
1: Siguro po ay nasa mga ano lang. Ang mababa po sa amin ay mental, which is parang nasa 70 po.
0: Okay, okay. Okay, ma'am. At ito naman, alam po yung mga ka-vibes. Ito po ay si Ma'am Jenny po ay nagpapasalamat kami dahil napakatapang na pumayag po sa interview natin para biglaan po ito. At salamat kay Mr. Nelson Adante. Nang alam ko ay nasa parang ngayon at nag-iintindi ng kanyang mga kambing at baboy at manok at mukhang inaaturga ang kanyang mga anak. Maraming salamat Sir Nelson at maraming salamat Miss Jenny, okay? So more or less 3,000 plus ang persons with disability sa Bawan. And ano po ang mga programa Ma'am Jenny na naisagawa na po ninyo bilang isang focal person sa pakikipagtulungan po kay Mr. Nelson Adante, Ma'am?
1: Bali sir, nagkaroon niya po kami ng livelihood, which is po yung peanut butter na sinasagawa po rin po hanggang ngayon and dishwashing liquid po. Tapos, bali nagkaroon kami sir ng hearing aid po, assessment and distribution po. May mga katulong po kami sponsor dito.
0: Opo.
1: Pero more or less po ay siguro po yung nasa 100 po ang na-awardan na namin dito sa Bawan.
0: 100? Isandaang po mga persons with disability sa Bawan ang nabigyan nyo ng assistive devices tulad ng hearing aid.
1: Yes,
0: wow,
1: sir.
0: Wow, oo.
1: Ito lang po sa tulong ng ating mga sponsors po na nakipag-initiative po dito sa aming local unit.
0: Pakibanggit pa naman yung mga sponsors, Ma'am Jenny. Sino-sino ang sa natatandaan mo, sino-sino ang mga tumulong sa inyo para maabot yung 100 bawang persons with disabilities po?
1: Bali po ang APO.
0: APO fraternity yon. Oo.
1: Tapos po ay yung Audibly Center po.
0: Okay.
1: And yun pong kapisanan ng may kapansanan po sa buong Pilipinas po yata yon.
0: Okay, no problem. Oh, basta sa isang araw ay papasalamatan natin silang lahat. Excited ako eh. So, natutuwa ako ganyan. 100 assistive devices ang naipamigay ng Bawan. Ang balita ko no isang araw sa ibang bayan, mga ganun ding kadami ang naipamimigay at nakakakuha kayo ng mga partners no, tulad ng Helping Hand, tulad ng mga iba-ibang yung ano nga yun, yung dito rin sa Lipa, tumutulong din sa mataas na kahoy. Nakakatuwa sapagkat nakakapag-network na kayo. Sige, ano pa yung mga programa niyong iba, Ma'am Jenny? Sa
1: through initiative din po ng Bukala, nakapagbigay din po kami ng 24 na wheelchair.
0: Okay.
1: Tapos po nung celebration ng National Disability Rights Week, bali po kami distribute ng 250 sacks ng rice.
0: Ilan po? Ilan po? 250 sacks?
1: Yes po.
0: Wow, big time. Papa P, ha? Yung iba padala 20 lang, no? Pero sila 250 sacks of rice. Sino pong nag-initiate nito? Sino pong tumulong sa inyo dito, ma'am?
1: Bali po ito ay from our general fund na bigay po ng local government. Sa fund po ito ng persons with disability po sa Bawan.
0: Pwede ho bang malaman? Pwede ho bang more or less magkano po ang budget ngayon ng persons with disabilities sa Bawan, Batangas?
1: Actually, sir, this year po, we have 1.5
0: million.
1: Yes po.
0: 1.5 million ang budget ninyo sa Bawan. Ang balita yes, ko, iingitin lang kita ng konti. Hindi naman, masama pala yung maiingit. Hihiliing lang kita ng konti, Ma'am Jenny. Ang balita ko, sa Tanawan daw, sabi ni ng PIDAO sa Tanawan, malalaman natin sa Martes, tanong mo kung totoo yung sinabi ni DJ Ronnie, 12 million pesos daw ang budget ng PIDAO sa Tanawan City. Ha? At nakakatuwa. Subukan natin isabay din na makausap yung mga PIDAO, no? Pero siyempre, tatapusin muna natin yung mga focal persons saka yung mga presidente ng bawat bayan. Okay, 1.5 million. At ito nga, kaya kayo nakapagbigay ng 250 sako o kaba ng bigas na pinamigay ninyo sa inyong mga sa inyong sektor. Okay. Ano-ano pa ang mga dadating na... Go ahead, Miss Jenny.
1: Bali, at the same time, po, sir, nung NDR week po ay nag-distribute din po ulit kami ng devices.
0: Mm-mm.
1: Ito po ay 30 crutches, 30 cane, and 10 walker po.
0: Anong cane yun? Yung quad cane? Yung apat na paa? Anong klaseng cane yun?
1: So, yung pangalit po ay siya ay 15 na quad cane.
0: Mm-mm.
1: Ay up at saka po 20 na, aba, 15 po na single cane.
0: Yung para sa mga bulag, pwede ba yon?
1: Wala, sir, kaming...
0: Wala kayong folding cane, yung ginagamit ng mga blind.
1: Wala po, sir.
0: Mm.
1: Yun pa lang pong quad cane pa lang, sir.
0: Oh, pero next year, bibili kayo nun, di ba? Para mabigyan din natin yung mga kababayan nating may kapansanan sa paningin. Okay, very good, ma'am. Sa so far, ilan na po yung hearing aid na naipamigay po ninyo sa inyong mga kababayan sa Bawan?
1: Mga nasa
0: 100
1: na, sir.
0: 100. Wow. Very good. Very good.
1: Kasama na, sir, po doon yung award namin this coming September 30 po.
0: Ilan yun? Ilan yung award na sa September 30?
1: 24 po yun, sir.
0: Wow. Congratulations. Mayor Wenda Dolor, ang aking ka-vibes. Isa sa mga vibes kong mayora yan sa buong Batangas. Magandang umaga po. At sobrang daming salamat po sa inyong pagmamahal at pagkalinga sa inyong persons with disability sa Bawan. Thank you very much po, Mayora Wenda Dolor. Ha? At kumusta po sa inyo? Sige, ma'am. Nasa sa inyo yung pagkakaade. Ano pa ho ang mga parating na programa ninyo hanggang December sa ating Bawan Persons with Disabilities po, ma'am?
1: Bali, sir, meron pa po kami gaganaping seminar with initiative po ng PhilHealth. This coming October po.
0: Very good. Sana lahat ng Bawan Persons with Disability ay magrehistro sa YAKAP program ng PhilHealth. Ha, yun ang ating... Oo, di ba?
1: Malang kasi po yun sa kanila.
0: Napakalaki kasi ng magagawa ng YAKAP program sa atin pong persons with disabilities. Sige, yes, sige po, ma'am. Ano pa po mga seminar? Go ahead po.
1: Bali po, magkakaroon po kami ng seminar this coming October pa rin po. Yun po ay for empowering persons with disability through rights, awareness, and leadership po.
0: Wow. Sa October yon?
1: Yes po, October din po. By November naman ay magkakaroon po kami ng team building kasama po ng mga barangay coordinators. And by December po ay magkakaroon din kami ng
0: annual general assembly.
1: Yes po.
0: So, ma'am, nasa sa inyo po ang pagkakataon, Miss Jenny. Sino-sino po ang gusto niyong pasalamatan, gusto niyong batiin sa matagumpay na pamunuan po ninyo diyan sa Bawan Persons with Disabilities po? Go ahead, Ma'am Jenny.
1: Okay po. Thank you po this para po sa gantong opportunity ng aking po sa salamat. Unang-una po ay pinasasalamatan ko ang local government unit ng Bawan sa amin pong Mayor Wenda Katrina Rivera Dolor, kasama po ang ating Vice Mayor Gwen Abante, kasama po ang mga sangguni ang bayan sa wala pong oras na pagsuporta sa mga persons with disability po sa Bawan. Ganun din po ay ang pasasalamat ko po para sa aming president po ng Persons with Disability, kay Sir Nelson po. Ganun din po talaga ang sobrang pasasalamat ko po sa mga barangay president na natulong po sa PIDAW. Sa kada hingi ko po ay nakakapag-report sila. Maraming salamat, sir.
0: Okay, Miss Jenny, ang muli po ang walang hanggang pasalamat namin sa inyo. In a short notice ay naging available po kayo dito sa ating bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Thank you, ma'am, at kumusta sa iyong pamilya? Isang araw ay babalik tayo sa iyong love story, ha? Maraming salamat. Salamat, Miss Jenny. Thank you very much. Mga ka-vibes. Mga ka-vibes si Miss Jenny Generoso, ang folk. Bye-bye, Miss Jenny. Thank you. Okay. So maraming salamat po, Miss Jenny Generoso, ang focal person ng Bawan Persons with Disability Affairs Office. At nakakatuwa po sila sapagkat alam ninyo, ito hong ginagawa namin nila, Miss Jenny, it's a thankless job, di ba? Pero napaka-fulfilling po ng trabaho, ng tumulong ka sa kapwa. Tulad naman tinampo niya si Miss Jenny, talagang masayang-masaya sapagkat siya po ay nakakatulong, siya po ay nagiging tulay ng pag-asa sa persons with disabilities sa kanyang munisipyo. Oh, at opo, wag po kayo mag-alala sapagkat dadating po tayo, pupuntahan natin yung mga PDAW officers at focal persons sa lalawigan. At hindi lang po sa lalawigan, in fact, ngayon pong September 29 hanggang October 1, magkakaroon po ng convergence conference ang Persons with Disability Affairs Officer at Senior Citizens Officers dyan po sa Great Eastern Hotel. Oo, kaya lang yung nakita niyong hotel eh, hindi accessible at saka medyo hindi malinis dyan sa Great Eastern Hotel. Anyway, September 29 hanggang October 1 ang inyong convergence at hopefully makilala po natin yung mga PDAW ng Laguna, Cavite, Quezon, Rizal, di ba? At magkaroon po ng regional convergence. Napakaganda po ng salitang convergence. Yun, Papa P, eh, pagtatagpo at pag-maximize ng maliliit na resources ng kada lalawigan upang maging epektibo ang serbisyo sa rehiyon ng Persons with Disability Affairs Officer at mga ahensyang tumutulong at tutulong sa sektor ng taong may kapansanan sa Region 4A. Ha? So, well, good luck po sa inyong conference sa September 29 hanggang October 1. Bagamat tayo po ay busy, no? Tayo ay 29 ay may first meeting ng General Assembly ng GAD officers sa lalawigan. Tapos October 1 meron tayong pre-demolition conference diyan sa Batangas Medical Center at sa siguro po yung September 30 baka sakaling makatakas po tayo kay Administrator Monte Alto at makasaglit po dyan sa inyong conference. Ha? Kahit isang araw laang. Oo, tingnan natin. God willing po ay maintindihan natin sa Miyerkules. Okay? Oras na natin, Papa P?
2: 7:55 po ng umaga.
0: Alright. Magbabalik po kami with Papa P sa ilan pang mga kwento balita natin ngayong umagang ito. Kayo po ay nasa back-to-back kuntahan dito lang sa the only good vibe station in the world, GV99.9, your good vibes.